0: PMN Fiji, Pamana Viti Youth Gospel Vevere Nakalo. Ni sibina tolu e na tini na miniti ni bula vinaka, ni mata vinaka mai na luwe viti. Na vnondi ndu ini sema vinaka ti mekina. E na ikavi ni vakarum wakendai, na ika tini singa ni vula o chulai. All on day to weekenda, e Aotearoa na singa ni kona nonda vakana numa kamaro takatalatinga. Na mbaki vo, na kena maro tekina nondre mbaki vo. Na tangata whenua ni vanoongo a Aotearoa. Manawatia a Matariki. Happy New Year. Celebrate Matariki. Honor Matariki. Or acknowledge Matariki. Nui taka ni ninda bulubul vinaka. Ni o ni bulubul vinaka. Na vuno ndindui. O ni sema mbule tiku me kina. E na kawe ni kua. O vavini vinaka tiku me ne talatala. Iso malumo ke ne talatala. Le pani le wana vanua. E na kena ndawaka umai wali wali. Sina katkato ni. Ni turanga. Nangasa levu ni lotu New Methodist Christian Fellowship. Ni tala tala atu nei sa vula ono. Masa ndana rongo ta sarmanta ni vanga wa kayalo. E nei kavi ni koa.
1: No avina ka o viti ka te sale tu na vono levu ni silandi. Ndo kile tu na ono ni vei o mbala mbala mbala vula vula. Aotearoa. Ndo varo mtungu na stesi na AM 531 PI. Pacific Media Network. Nimbula binaka. Nanto programu na vivaro mbuka. We mama ni tun kini wana kaloko sa kali wuna wau naka sa ni tini kama dawa kena dula kama ikina au ni taka ni na rongo makari sese tu kani makana karistala na bosi ni kalu ene kami ni singani na wuna wau kafang rei hem liten tauranga ni mbula binaka rotu rua tau poki hoks bi sa kali wuna wau naka numa ni tini tini kama ni sibuna ni kua sini mulia dabi mai mboto ni tomosara ena North Island Wellington Manuatu wataki Taranaki ni sakit na magital tunga ene si wina ni South Island Christchurch Dunedin watake Ivan Kagil sa kali wuna bobi na kalum ni chini ni chumai ene si wina ni kwa au nui taka bose ni kalu enonda ene si wina ni kwa ene wanga wuri waka sama vimbuli me bivinaka ki nonda mula ni lako watake na turana emeni
2: so mandanga ba gale buana cloud we kani hena mbonge ni singa ndai go tisu ese ko ko tiku nga na singa no na singa ni kwa kai na singa ni mataka e so raka ni oko na rosi ni saroni so raka ni oko na bie bie ni mbuda kani bolo tambo ko ya na mata ni singa ni alo ndonu kalo kalo bolo singa e sero tu kani bolo tambo ni ko ya alifa ome katalenga kani bolo tambo oko ni buka tiki tiki bu ai buka tata oti oti e kani bolo tambo ko na windo no no mama da e kani bolo tambo ni oko ya na Lione and a uso chuta. E kane volotambu ko ena vako ne matani katumbo na voke na kaone chese. E kane volotambu turanga kene marama. E lako maiko ko e me rao nambula iyo me rao bagale usara. Na tabutu ke na tao na nrenre ke na lengo so tabutu gori. Rauti chisu na mbogini kwa. Ka chiku vikenda na ulutanga. Dingin dingin donu. Bulete na dingin dingin nomu. E vaka yunga takitu ka indona dhorobou. E rao niko kochi. Ia nomu kochi ya vaka tau viko. Rao niko logo ilo malangi. Ia na logo ilo malangi ya vaka tau na nomu dingin dingin. Turanga marama dhorobou na ngone lewa. E na mbongi ni sigini kuwa. Na nona lo loma. E raka kwa irana ngone. So wide, so high, so low. So high you can't go over. So wide you can't go around. So low you can't go under. Oh. Ni ko fa rongo tiko na wekangu. Do mbeka na turanga ni na waka. Do mbeka na marama ni na waka. Do na marama ko baka wati mai bu rongo. La ko sere mbeka mai ni tasiri. La ko mbeka mai asu baka. Baka ba dua lebu. Ta ka unra mbu ke maduata. Se ko logo sere mai lau. Se mai lo mai viti. Se ko logo mai kandabu. Ni ko tiko na mbonga ni kua. Na numa. Ni na dhava ike ko na edo ibei. Vida na mbaki saoti ole mbuluta kwa yungwane biyau mai Santa Rosa e California. Sina ya ni ora na itukei e na vei mbulu. Au sanga ikaya e na ngone ni vei mbulu e na vanua baka babalangi ni itaka na lotu ni vei mbulu e na ndola tungana kisi ni mate. Kenda na reya ni kenda na reya tungana yungu ni mate ni ndabotu. Ni unturi obu na utu na ngane nguko ndabotu ya. Au sanga tu kuno tupo u o ko na sina ni la kotali kei na mukai lao ina tsikira o kambara i kenga ina tada ke na mata ni kalu mena tarongi bi ko eda ba eda kaba ina buku ni bosa men bale tana kalu tura tanga ke na marama e kau ko tisu marika na kena wase walu o koe sabi a muriau me kuni muria na lomana me dolata no na kawila taika muriau ni ko maroro ena no mumbula ko na baga ilia ye ke ko baga ilia na no mumbula ena bukungu ke na buku ni tutu kubinaka no mumbula ena maroi e kani volta bu ye na dhaba na kena yanga buwana tamata me rawa tiburu buru todoko gai baga ilia na elona na dhaba ina suli oko kwaya me iso ni elona iko na le sini suli ana iso ni no mubale iko na sini suli ana iso ni no motoka ena tarunga biko baga dhaba na elomu ni ngona ni mbe ibulu na kisi ni mate e tawa ni ngaki na nayango e si tawa ni kina no mwilabo e si na kisi ni mate no motoka e si na kisi ni bali no mubale e si na kisi ni mate ni no mungele menga ibe itu itu itu ko iko no mubale no motoka no mungele senga ya ngomunga linga munga ya bamu turanga kene marama totoka na lotu nda daka batiko badaba ke ko mate na mbogi ni ko era ko lo malangi sinde ba haleluya pale ko tokila ku ko tokila tu lo malangi sa dondo no mokila chiko ni ko au na lo lo malangi au sini lo lo malangi pale undo bunau au sini lo lo malangi pale tal tala au lo lo malangi pale to ko chisu e mate na bokungu I'm going to heaven because of Jesus died for me. And he said for me to believe in him, baptize. That's why I'm going to heaven. Not because I'm perfect. Not because I'm better than you. Au sini mai bina kada ke gina ndona turanga baro ni kwa. Ke daru to to vatsar toa. Na ndu indu i au kila na wano uthi vikina. Hitu na emba ki nungu lili ni bivalo takina tapatata kona maka. En tanto la lo tu levo na lo tu ese le viti que retoma totoka wa rasa wa nanabu y ese ni kautio lo malangi lo tu ese le ese ni umeda dis e kautio lo malangi ni ubogo mbote chisu ka ubogan dinata na no nabosa kemba le vive kani ni kenda baga rau dhuruma ni na leso ni ngo baga rau takiko sambidi kwa toka esamu kabi kwa badi baka korere kwa badi baka korere chiko kila na muno kwa tau vya matekina bale korere chiko ko kande esa nongo ko kande iba limbula ko kanda eso nongo na tu ngaba limbula ko kande tu libagra wa iba bichi bali korere done tu tu na edano ko tu ase michi sala ko me ko ne bata wa sama iba laona lotu ah tu ase michi sabe be yo sabe garo tu oi okay tanto lotu viki mamme no corro y manda ni ndo satatau sa ndo ngasi garo asi ngasaramati Sakila abu nela kukina. Ye ni kwa hindi wa waboki tunga atharomba. Hemani. Sa ochi ndua asinga, sa leiru asinga, sa leindua madawa. Kutuwa semi chisambula nonga. Leiru amadawa, sa apuke chiko, sa atoto chiko aengona, ye taumate chiko. Yoko ya sa atata uochi. Sa raloka ini kurawekana, itua. Hei mga ibe, sambo urao toko kolo malangi. Rongo da na kake kau kaya. Au sama ka sang atoka. Nomu sasanga baga tamata, nongu sasanga baga tomata, seni rao kolo malangi. Nonda rudha kabinaka, ikane bolo tambo isulum manra. Eno mata nikalau. Eana muna sari imbimbi kina dingo michisu. Amu baga be Italia, amu tayana marihuana. Na kako da kama chiko gori reu chisisu mo lango mai. Kani mo lo tambu lo mo le ngan daru sabo kambu lai kina. E na buku ni buka mbauta. Sanga ni buna koi kemu dau. Sa buku ni non daru daka daka binaka. Me kako ni ndua en toka toka iko ikina. Bongi ni kuana we kangu. Ya, sabo kai lutu tu tolo seru chiko wai. Buna uta ngana papiteso, lango mai na kalau papiteso taki kenda. Pata kina gele. Ngona ni buna u, sa mama da talitu. Kem do na wekangu ina waka, dabe itu itu waka sosia si dale papita iso kere kere. Ena soe na kati umai, au na lei papita iso saranga ngo, saan yume da disea nga. Ko papita iso nga me baka lo au mulotu. Waka wasibi ke gonda ubuna au bata ki au. Kani bolo tambu ni ngone papita iso kino chisu, tolu na kayado tandolo golo malangi liuta ki ko enelo tabu gai rongo do ko en andomo melo malangi era rongo da ke na kurukuru ke no bandungu ko ira era era papito se rongo da ongori na nongo ngoni ni toko au sandolo mani ko eba lebu ni ko duruma na bulu bulu ai tolu na kana edo biko operate under open heaven led by Holy Spirit all the time you will hear the right word of God kusana we kangu amen sambi di ko to kasamu kami ko oi ko mo popiteso ka ko ni ba chukongori ka ko ni ko tala indrendre kami kada ni bol tambu ni bina kada kena tala irorawa kada na baga tambu isoro ni bina kada kena baga rongo ngai dana ka kena mai da kabotiko Tak kapan dua nak kanoi kanggo nembongin sih kini kuah. Ia naik ulu tangan ibu nawe pacungo dingin dingin donu. Boleh tenan dingin dingin nomu. Ai sen dua sini kau alu sini kau diwarus ngabulu. Do manda mai tu vital romanda saka ko coba. Kebak saka kula kula na nomu tu ibarat lah. Nak kula kula na dark red. Kesaka kula kula na nomu tu ibarat lah. Ena bula bula mebak na uda bula bula. Ena kala. Pagkatapos tuna nona na polo polo ani wangiro ani lolo a, di ko lago may bichisue na bula bula may makana uda bula bula. Kaya karua, kaya baka sandamu bakula sa lay marun sa biya popol tal tuna kena lolo a, kena kena damu sa lumisa tal kena damu. Kani bol tamu na makana buti kani sipi sa sanga ni kala sanda koba, baka dengo. If your sin is red, it will be white as snow. If it's scarlet or deep red, it will be like wool. Now, kangu can do an digging ding of the Kamanikua, digging taki chisu. Igoronika, tal tal hausa lotu chico. Lotu? Sanga, sanga ni kani lotu. Nakani ding taki chisu, menonda ruturanga, menonda ribagambula. Rongo dango na lo tuka daka chiko ngai baga buna na bosse ni klo ena wili ki mata ilala bikenda na isea kena wasendu mai na chini

0: Donne bolo tambu gabiti. Mena wili ki kenda na bossa ni klou. Ena singa bina gani kwa. Ai sena kena wa sendua. Ai sena kena wa sendua. Te kabuna wili bolo mena tkinai chini. Gaila ilutu na bossa ni klou. Ena chini kawalu, chini kadiwa, rosa kabulu. Baleta nai, bala bala ni ngarabi klou. Era da kabati kuna Israeli. Wili kina o kenda na tamatalotu iwichi. Eno singa binaga ni kuwa. Sa ready?
1: Ready.
0: Wili manda bi kenda. Waga rongoda sara maga binaka.
2: Do rongoda na bosa ichoba. Koi ke munda unanda ule wa isa toma. Do waga tun dalinga munda uki na vuna o ni nonda klou. Koi ke munda unakai komora.
0: Da lotu tiko. Nonda ibala male bakati kuna stoma ke komora. Lotu chiko. Lotu men. Singa tambu sine itu kena bali lotu. Ia non dambula sa bakana tiko mai sotoma ki komora. Na numa tiko, gonga ile ilutu na leso ni nikua au nanga le buna wika. Ia ubina kata mo introduce taka weekenda. Why God spoke on 18, 19 and 20? Because of the lifestyle. Rongoda.
2: Do rongoda na bosa ichoba ko iki mundu na ndole wa isotoma. Do baga tundalinga na bunau indun ino mundu kalau ko ke mundu na kai komora
0: tostale
2: adaba na kana yanga bia uno mundu isoro ebunga sa kai ko choba sa rule bo bia uno sipitangane me isoro kama ke na uro ni monu manu sa bakani ba ka binak
0: sa le uno no mundu ba ka bo isoro alo tu masumasu alo tu bunau a open air ke na fellowship a cell group ke na matasinga sa le bu Bili kata lama tal tal gasi, tina tina dua.
2: Ada mana kena yang beliau nanom doi soro ibunga, sakai ko coba. Sarule bu beliau nanom doi si pitangane, kena soro kama, kena uru ni manu manu, sabak ni baga binak.
0: Na kake de daga tigongo na sacrifice, iyo kenda sa sini sacrifice ni manu manu. Na nanda sacrifice na lagu cikilo tu, sa lebo mundo ulotu. Iye sini bisa unambula. Sa lebu alanga sere. Ia lebu talanga apa so sada. Sa lebu amundu lango mai bali lotu. Ia sini bisau. A kakase. A dusi. Na no mundu u. Wakadambu isoro. Na uro ni sipi tangane. Na wakadambu isoro. Sa lebu. Tuluka. Mekena. Medaba na kena yang abe yau. Au sa abuta kina. Ubuta. Turanga kene marama den dua kenda lotu tiko me bakana isi ana kene wa sen dua sa sen itu da kene wa malai sa sen ni rongo na din dibara sa sen ni raina matamboko sa sen tabo sara o vira lubenda to sara
2: nindo sa rai rai e matangu ko dai sa taronga be ke mundu ngo mundu nduim butu mutu kana nongolo manimbai
0: ndo sala ko mai Du sangai mai baga vitalia ta kanu kulo manimbai. Pu. Lo manilo tu sa daga chukinawa, la sei tumba. Awende. Lo manilo tu ichisu. Du sa lago mai. Kodi ka kabi ke mundo mai mutu mutu kanu kulo manimbai. Pentiko tamba na lebu na tuto bata kede. Kede sa sengi lo mana na klou. Kada sa sini rokoba na kalou. Na taura tale ke na simba. Na taralala sa sini da karawa. Ratu lako na beitamani e nandu na songo. Lako ni kota, lako ni kona. Laka chiko songo. Ngai rekuru tuang one. Kota sa tarira tale amara maeso. Kona ba ke chitu ndo ama ndo akona ya. Edaba. Edaba. Turanga kena marama inda ulutu na bosa ni kalau inda ubanga ngalu bura-bura. Ada mantu sama yang butu-butu kaki na gulung manimbai. Oba kasa mata kana ngono sicu ini nama ka. Hu. Isa darum butu ngono ngono pamet ya sargo ya sargo ya sargo. Kimu ki suka mena lutu. Roko taleng kita cinta la tarala. Mai tosar. Rongo da chico, rongo da chico. Ao se perde o que ele vuna, ou vina que a tanga me introduz-te que me quenda.

0: ngone le zambolo kine bunau iko kila na bunu ke darunda betoka kina oiko oyau oyau oiko ta totu bata kede ena zrumbi bike dar mo sedikalo men daru shock ta ki bagalo malangi mai talgase
1: Nduka kuni kauta tale mai ni dama dama wale. Na manra limbo ibina kasaka baka sisi labe yau.
0: E baka sisi labe yau ame da dubo lata chiko. Mai.
1: Bula bau.
0: Bula bau. Singa tambu. Kama tale.
1: Na kadi mundo usongo ni lebu mai.
0: Asota baka biwe kani.
1: Kau sa senga ni boso tarawa na ibala bala da.
0: Au sa tau boso tarawa saranga. Au sa afiu. Gai baka sama taga lebu ni lotu da dagabatiko. Kima mina pentiko, kento na tamba na lebu, gospel, baptist, kena bima tangali. Tototo matakede. Posi chiko bika na kalau na mbogi nikuwa. Sa adhaka tu gana lotu, mekani songo. Lebu gani lotu, lebu ni songo. Mangitsi, kena kena yau. Mai tal talagase.
1: Ia na no mundo bulo bau ke no mundo sole bu tambo.
0: No mundo lo tu bulo bau.
1: Sa data na longo.
0: Ke no songo ni tambo sa data, usa nini bakina. Usa maka lo idake. Usa nini bakina.
1: Au sa mbita ikina sa kanio za na bosok.
0: Oh, a oda kalu na mama muri ke tan. Daruna no masaranga estetiko. Akakase. Apagale lewa. Sa vika se ti manda, viso ko sogo lotu. Danga vika se ti tale. O du kaba galebu. Lago mai gurtu lotu sele, lago ni urtu nyume da dis. Da sota bango da gai ice right. E daba. Sini toto wata kalon dun garaba. Du rongo tu ngai duai bolo tambu. Li uta kike mundo in duai alo tambu. Gai ice right. Ngau na ngai visi vikina. Gai ice back. Ko baga rida tale na kagoro ni baga lewa. Ay baba ay sunura. Sa kina boya la boya la. Rida la. Sa raw tamen da sini bless taki. Amen. Kago vina kata mo bless taki. Kani mo tambu. Taraba na eme mo may na daki na tembe ni usu mo may na mosalasu. Kako ni ndo na dahi lako may alomu. Garana bibi na kati. Ngay muria sara. Ni sandua tani na matay choba. Do tani na matana. Vei ira er sakita ka na ibalola da. Mai tal tal gasi bilika tamana mai. Berente ka una ibuna.
1: Ia ni ndo sandondo ka mai na linga mundo.
0: Oi ya we.
1: Kau na tambona ka na matangu mai bike mundo.
0: Ni kondondo ka mai linga mu ke kau ka usabu ni ama tangu. Mai tosara, tosara.
1: Ia ni ndo sa masu baka bunga.
0: Ale bunga ni no mundo masu ale na torongodi.
1: Na sanga ni rongoda. Alinga mundo salomodi enanda.
0: Nanra na ke memba la vidati. Ba di vida tu ranya ka za ta ngono gudur tu ni kwa. Garo non de komate. Kani bolo tambu. Ko ire da na elon ra veiko. Er na mandua ka katanga ya. Ko ire sabele tike iko. Er na rusa ka toyanga. Kani bolo tambu ke ndona koro ndu logo kinan dolan ndona vale. Palengo mena lutu tiko kina kauko ni kalau. Kena lumu ni kalau. Malta kani malta mo kendo na vale ndo la vike mundo u do un bit kina na bagadengu kendo na vale se ndo na korre so vike mundo u do tabira kana kumuni soso e se vina kada ke o stoma ke komora do na lenga le bui viti ni kona vi korro ga viti no do taroba na vi so so golotu era masu era lolo I can witness I can tell you so many stories do nga una tatalontaka tal tal nga suwa sezon nandi. 2007 ni kitumi waluta ki na rewa. Uri na dhorobo ura gai bisu ki na koro na rewa. So na ngone ngon gai dhuru na Elisara. Reverend Sulia si tubulodo. Wa suwa sezon nandi. Gai talo ngon gai mendolo tu daba. Oke tu sol si jesa kitu. Do upa ka totolo ki tumba. O cindu na bulan romon romon na ngona. Karuni bula. Gele kina gele. Nuku kina nuku. Soso kina soso. Auro ni tala no taka. Tal tal ni wasu ase. Tal tal angase. Pentiko. Barata na kalau e rai chiko. E baga matana e rai. e pakalingana e toso. Na kalau e bi plesta kitiko, ngai lenga ni kenda vi tabagat vi taro vitiko. Kitu lago e bonomba labu. Ngai boso boso turara libu. Ochi vida na bula, ni watawa chino na ibagatawa. Que quando tapete com o Nico, eu vou sumar. Nalu. Coa. Que me mini tal tal, que me mini duindui. E chico na Elaicha, e chico na Elaicha, e chico na Maica, e chico na Opetaya. Different level. Sorra Lolo, sorra Masu, sorra Bagabitalia, sorra Sinima Surawa. Ni vagatarana kalou, me vagangatake, sorra Turga ni Banua, me mai lutu, Na viva galota que na waka. Goi si ni matai ni viva luta. Sa levo na viva luta. E da kai ke. Ou ba gambouta. Levo vika na gai rongo da magandua na style ni buna ungo. Balta usi ni ba rongo ki na nungu kilaka. Ou ba rongo chiko ni undambe chiko na mataka ni kua. Embarra vi mai wailo loa na vi mama ni ba. Ou krea chiko wana kalo turanga. Ou na levo na uvira na weka angu mai na waka. Me kunindua na ka. Beus mo ungeta lesu. Au vina kata me oche tol nambongi turanga me rakila kede na vina ka ni ngarabi ke muni. De so endo u bagaloma vina kata kiko. Na kalo en sini bagaloma vina kata kiko. Niko barongo chiko niko na wekangu au sa kere kere na edha ichisu. Kuwa bagandua niko takosoba ni sa lain mai na kalo. Ni sa lain mai na kalo toso. Kani bolo tambu na isea. Wasa ngabulu kandua na chikina itini. Kako ni korere ni usa tiko bataki iko. Kako ni kotangaya ni usa nomu kalou. Au na buke iko, au na bako uko bataki iko. Au na toko ni iko na linga ngumata usa nda undina. Rongoda, chini kandua. Okoya, elo dhabe iko, ena mandua katangaya. Okoya vile tipo bataki iko, ena rusa katawayanga. There are so many Pentecostal pastors. They've been chased and punched. Erapaga lewai. Na nunda vi korokoro. Nda taronga na dhaba. Elenga chiko kina vi korokoro. Na vipaga toro dhake takini matentu sala kutunga mai. Ia isenga ni kune na nunda toso dhake. Sanga ilibu nga nunda lutu sombu. Mbaleta dhaba. Ni yali chiko na kalou. Kina nunda mula. Mai tal tal gas wili katal mai na tikina gori ngi bago tsimai me da bona tikina etini gabitu se tini gono
1: ia ni ndo sa ndo ka mai na linga mundo u
0: io
1: ka una tambona ka na matangu mai bike mundo
0: bala ta baba
1: ia ni ndo sa masu bunga bunga
0: baba
1: ka una senga ni rongoda
0: bala ta baba
1: linga mundo u salomodi enanra
0: salomodi na linga mundo enanra nanra na imbale mbale ni lamba ni sadanga na elomu when you jealous you become envy When you are envy, you become hated. When you are hated, you become murderer. Kako chisu, ndo usa rongo da ni sa keina ki vire iliu, mundo kako ni lamba. Ya usa kai vike mundo, niko sa data ngawe kamo, niko santa ulamba. Kembali niko barongo chiko nikuwa, siko barongo maina Facebook, siko chiko ina waka, niko data nitu chiko ike, you are murderer. Thakaba ndo nakana mbugi nikuwa. Those who live by the sword shall die by the sword. Thaka thaka taki kuna wekangu. Na bosa ilutu tiko na mbongi nikuwa. Ibina kata na kalou menda baka mulai. Me hochi nene ito tiko ikena tolu na mbongi. Mendua tani nonda karabi kalou. Danga idhuru eni wali lotu saa lutu tu na ilumu. Unwa dhaba nda baka songo nikina. Songo songo lotu dhaba ituko na koru baka turango. Enda sabakila ni saa lutu na ilumu. E lutu gana ilumu ni marro ina samsabani kalou. Discipline life calls anointing. Sanga ni kai bulidi, kai mbula taki. Turanga kena marama, dhorobo kena ngane lewa. Oma indomo lewa tiko na nomundo usoso baka turanga. Bale baka tarana kalou menda mbula. O kenda mbula nga na bosa ni kalou. O kenda sini mbula na buli, enda sini mbula na dhagadhaka, enda sini mbula na ngele lewu, kenda mbula nga na bosa ni kalou. Kama kako tiko ni kuwa, o sumbera ni soli mbula baka ndua. Kama kako tiko ni kuwa, o soli mbula kwa saa backslide. Kama kako tiko ni mbuka ni kuwa, au sakereiko na edhe chisu, ni na dhaga na taro mbula. kako ni kolenga takana waitungo. Lako mai. Bole tendaba. Darongo da chiko. O kenda ruya. Oiko oyau. Oyau oiko. Vitalia sara new methodist. Vitalia sara pintiko. Kenda todo koya. Mai talagasi.
1: Do bui ke mundou. Vaka sao sabata ike mundou. Kauta tani matangu na mundu ibalabalada.
0: Do kauta tani matangu na mundu ibalabalada. Do kauta laibi. Get it out. Kuana balabalada. Labani balabalada. Mateni. Lasaitumba. Tharubau nangone lewa. Sexual relationship before marriage. Daundara. Edana daundara na fornication. Grabi matakau. Den duas a dedere nangito. Sega ni dedere gutsisu. Den duas a dedere na itoki nigele. Sasi ni dedere gutsisu. Kana sa meru sobro kaba. Ane chobo ko bura bura. Kena kake denga isine kina. Abe iba nua wili kina kona waka. Kei ira rasati ko kina. Nawe kangu. Ai nronro. Ai chini chini ni kake denga. Robe ichisu no bagini kua. Na kake de baka ilio na waka na vitamba yamba ki saoti do nangaire de reparate mai bole tele kolo ele wana kake de nga na lisi ke de buta ko divi ke mundou e ala la ke de buta ko divi ke mundou na kake de da kaba indura kabi ke mundou e na les to da tole mai bole daba ni na sangarabi kolo ko ele wana kake de nga. Let us come to the Lord tonight. Mai vote yo mai tal talgas
1: wulida na da kabinaka sengata na lewandundun. Vukai ko asa baka surarataki. Ndo ia na lawa ena bukuna na lubeniali. Ken dau tataro ena bukunianda.
0: Turanga kene marama. Ena ngauna sa oti kene marama. Sena ngai reina matanda. Oi, eso aleo matu e chiko erra sini. Erra lenga chiko. Oi, eso era chiko ngo erra ndamundabua. Oi, eso era chiko ngo erra serra lubeniali. Ni ngauna kende sa lago tani kene marama. Sangai matata na kaenda reida. Sangai ndonu na nanda baka tulewa eloma. Sangai... Baka tule wando donu na nonda baka sama. Baladaba, ni sakau lewi ni barbada. Kani mula tambo iso ni barbada na mate. Ay soli soli ni kalou na mula tau mundu. Ena buku Jesus Kristo. Baka soso manda buka lebu ana kalou. Soli yang abi yawe china minite na bunau. Yana introduction kina bunau. Ngona ibunau. Baka soso manda. Kabi kwa au na numanga sa adaka o china ibunau. Bogi ni kuwa turanga kina marama. Dingin dingin donu. Sa oti na itala no kede nga sangai kaya na kalou. Do manda mai tu bita lo manda. E vi sure ti tu na kalou ni kila ke ndaru tomate bla bla. Wili kina ko ndur tungo. The reason why I pray a lot because I know I fall short of his glory. Vitalia no gubu na vitalia na kauda kamu tsuna automata ibar bla. I fall short. I need to come to him every morning. Every time as I drive, every time before I go to sleep, because I fall short of his glory. Kadi chigo na kalau na bogi nikuwa, dumanda mai. E kadi chigo ko ay ambala tani kenda ruta matay barbada. Kiko sini lago daga mai kina olta na bogi nikuwa, iko kaya sini dono mai barbada. Ni una visureti na bogi nikuwa, kuni lago mai kaya set kedi tunaka. Kuni lago mai ni ruto ubina kato dugo tunangoni.
2: Misambulo bina kana turangan na marama dorbo nungo nelewa. Na bono abina ka obiti kete saletu na bono libo nislandi.
3: Dokie.

ni bula ni bula binaka bina wali bina nom ni sema bina katiko mai en e kabi ni bukaru mbuka indai na ikatini ni singa ni bula chula irulo ndolu rosa nga bula ka ono wambote ni sosanga isu kutikina ndaka vaka sosanga iwa rungole tiko ndaka vaka en e kabi ni kua iyo na sirta rabongo merto na nungi mandiki na tona leto na turanga ato sanga isu kutikina ndaka vaka na kabi ni kua bi kimro na vita mani osiano kei paulo lui katalaki na vai jack asai kusaka ngo George Fiji Veikoso, tu veio aqui.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana viti rosi ni taile busa limandono nakaloko ma vakaniolo ndei and the other thing to mean the other kind of wooly sangatika kini rongona nanda itutu kono vas vaka pertania vina kanuitaka ni marutaka na nanomni ngande na sing ni koa ngande mbekani avale na vyakani onga itika tika ivale ni kosa ngole nindo na karuangu kinandua na e rua, e rua na yololo kakana, ndue tavioka, ndua na nduna e kovu, e sambu totoka ndina, saba katakata sarla, sa utukuna viko e usa, ngai waru wakaro chungu munga idaka daka, yo, daru andambi talmanda, mindaru na ose na mangiti sani i takitakitaka maingo, uti saratunga na niro waka singa levu na marama vikaruani, sa to kathi mai na rona marama ni samoa, kita utiko biti kivinga, na sani kwa rukito utiko kina sa ngwala sa rintumbo imuli waka mbolo birao sa rutaronga mai mendo na mbolo moko tani tumba blata meru takido me kina na vai salo ya eva kato na na lote weekend ya sembuta kata tunga mai sa nga iwa kasisi rewa isombo ay o vai salo ni samoa ya ya na ngande rave ngande me na viokani ramai mother to my mother na na vana makumbungu na bonge vale to sa ngole tale non reto merto na tiko tale na mbongi ni kua au kila ni ndana mwani madha omba labungo endana vi ngandi vikinu waka vio kani na ngande tale nda li sarasara ndana vanua asa nda lai itatavu tu betiki na irna wekanda ni maori se wira era na tiko vibole kati se enda visure timbeka mei vale Amer mai wakanga taka indona mangiti and sa vakaru taka tu iyo na dito to to tinga vali wali si ndana ganga roni no vakau to lili ngon sala na vuno ndindui and vakai tiku tiku kina o vambote ni wir mai o te poti se wir mena bote rasar kini silandi ndona kana udam bi atau ina non rasa ni koro and ma va nga sanda ge borwana ndu kuengo kima misana numi kimu ni tikani kimsa lolomo master tingaen wangan maraka kena kani maro sar ke rani na andar ngoza nando mo iturang andreu o eri kena kamni kuwa membo mulang o dikenda telo tunga mai en vika sa ato tingu norto ya sani korto toka ya mana sa sabaka otago yun imbera talang na bitu na kamni kuwa andar ngoza tingu nando mo imersiana liko zang imbula go andar maram ni kandavo ando mo ibibu kitu na kati kati waki en vida na wembaki sawati sa tiko ngoko kwa baka lakalaka isuwa bakana kena eno vuku ni kena na maru tiki tiki na levu ka di eno singa ni mataka leo tiki ni komiti ni vipa katora takita kena koro o levu ka tiki na oyale ya sana kandavu mata talitinga ni ya umbula ni ya sana kandavu enda ngira ngoda tiki na ndomwana ena ya kavi ni kuwa wakata nga kena nungo sa kavi wakata umanda tiko na ndomwana talinga na turanga chairman ni gospel Ex Scholars Association Blue Sapphire Birthday Committee Moses Engas Nivalu Navi Mamani Lima and then on the Tignan de Murto Noviakani Erto Tubanatiko Serto Mona Tratiko na Songo Levu no Baka Edoritiko e Prince Charles King Charles Park in Nandi and Wula Sranga Okotoba Ngoma in Ikawalu Kinikatini and Yokotoba na Viti Indigenous Tourism Alliance na nonto kina siutaki na VT festivals and reggae concert kana vakadirtiko ena vula o katoba na nangonga tiko na demorto ena vi mama ni lima ena kavi nikua ni mbula binaka na walibu na numni isa na katiko ena kavi nikua o telanga menengai kati baki telanga na nonto tutuku na tambana ni mbukumbuka ena kavi ndai ndo mandana Sera Nevili, na Sera Ki Amelia, and a PMN Fiji, Pamanaviti.

0: rumina ke sai kombo na no te tu tu ni gito na karni koa. E kana ndoni vi wata vlidi ni timi ni Fiji Water Flying Fijian so se ni rosi ser wakula e ngandre vi merato na wabi na tak na malmo lume lo rai e na non rato unruka e na kai tolu sanga buka vio ke ro sanga buka wabi we lesi e na madha sa oti e na matai ni non rato ungito e na sotsota ni Nations Championship e kai o ser wakula ni lo rai na malmo lume na tambana ni vi pasi na non rato scrum na tambana ni kamba koro ke na tatangumaki e vina kato ser wakula kula merto nda uli da na drwo merto nda toro wa malo na gito wa bimbi ni tu berto na polo e to mano serwa kula ni rto sanga merto wa bina ta kana tambane ke de ni norto gito e na norto wa waro na madongo wa bimbi ni rto na sota beti na timi koko ni ngilandi ya ni ndere to tolonga na timi ni viti na ya tu liu e roni mawi kapitani te vita i kani ver ke mesa kindonge te vita ratu wa ke iso na sila sila na itu tuni locks pedeliato le ki matangi tangi walo ke le wani botia rato sa koma e merato wako kua tangane tutu ni flanka ke na nambo walu Simeone Kurvoli ke Caleb Munts e na diwa ke tini Chosua Tuisova ke Kalaveti Rovovo e na tini karua ke tini katolu Chuta Wainingolo wate Krawa Levu ke Salesi Rayasi Erto no toka ni tutu ni wing ke na fullback. Na temi ni Fiji Water Flying Fijians e na sota ke Englandi e na Singatambungo e Liverpool e na Karoni no retongito e na sotsota ni Nations Championship. E na toru na kuila ni biti e na tayambi ni Kenandola na gito levu ni Commonwealth Games e Glasgow mai Scotlandi na ndongalo o tolu yang kana liu takatiko na timi ni biti e lima sanga waka walu na ndongito ke ira na iwagalis lesi er na matatakatiko na nondo bono e na gito levu ngo karna waitavi en athletics and basketball boxing sena vibadha na lawn bowls na judo para athletics na vitongalo sena swimming kena labi kambis na weightlifting to lewe tini ka viwa na ngone lewa to lewe na talitinga na timini viti baga yalo nga ngata kira na timini viti na ministani tamba ngone kena gito chesi sa ukuru na songo ni tatawa na madha ongo ka kai vira merna numu tiko nirna madha tagawuli na nondo bunua ka merna gito na sabasaba kena yalandina na gitu lewe ni Commonwealth Games na wai dhuritiko mai Glasgow e Scotlandi na karosang buka tolu ni singa ni bula saranga ongo kana gai dhabe tiko ina karua ni singa ni bula okasita na bula maingo. E sa wanda ita kini na wai dhuri na rara na Churchill Park e lau toka na singa bua ruwai na madhau mingo na semifinala ni sotsota ni Super Rugby vera na marama. Na timi ni McDonald's Fiji Rua to wanrukara timi ni Queensland Reds na kailima sanga bulu ki tini ka vitu karto rawata kina i tini ka wana poindi na sotsota ngo. Ia ngo singa i karua ni ngau na merto rawata kina na timi ni Rua merto ngito e viti na semifinala. Ka nalabeta sarwambi na walebu na watengitengen tini gito rugby vera na marama. Rato na sotsota tingo na timi ni Roma Rama ke na timini Reds e na semifinala e na Singapore Rowai e na Mother Mingo e na rara na Churchill Park Milo Toka. Kene yote tinga na kamini kua e rata unruka na timini Marama Maimba e na yote yote ni non rata ungito waka tombu e na sotsota ni OFC Women's Champions League gona na sotsota ni Soka ka waedhuri tiko e na Yatu Solomoni. Arata unruka na kaiwa kei tolu e na duona sota kaukaua ke na timi mai Vanuatu na Tafe FC. Bimbi sarangitongo mbaleto koe wini e dhambedhake kina semifinala. Arata waliu toka na timi ni mba e na mataini bi mama e na kai tolu kei rua. Ni rato mai roata na kai ni timi ni mbao lesi tambunase na reta lemba kei koleta liku dhulo dhula. Ia mai rovi taravi na kai nei tawhia FC e na karua ni bi mama karato mai wangaruka kina na timini mba e na kai wā kei tolu. Sa kua tala ngore nei te kitaki mai na tambana ni gito na kamini kua. Nomini ndaru vingaravi a sinate Wainingolo.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: E na ngau nebali wali sa votengo e rosa bulu katolu na miniti me ono naka loko ni mbula vinaka vina wali vu. Na na mini sa marating mai. E na kavini vakarumbu kentai ni katini ni singa ni bulu chulai. I olo ndi tingo e New Zealand Aotearoa na kena maru tiki tiko na mbaki vo ni erando maru taka na tau kini ngele. Erna tangata fenu erna Maori wako takai tiko na matariki. Mana watia a matariki. Ni mbula ni mbula vinaka. Me waka usakati waka tau manda e na kavi ni kua o na vitalo tiko kirtau na iwaka lisilisi ni Viti Indigenous Tourism Alliance e na kena tavo se na kena simutaki na Viti Festivals and Reggae Concert. Yo, maramato wata sa toka sarangango na moni telefoni kandua mena waka rau kiro vitar tarongi vitalo no mena waka madhala tiki kuaya tau manda vikenda e na kavi ni kua ni sambulo vinaka maramato wata sa alote.
1: Samalo bula ya saka ni satik saka na turanga kena maram ni ve del ni avu tik tal nga ke ni na sema tik me na ve se burbur pa vinu vinak vale ni bosol ta nda nga na me bo mai ta ta ki na na maram ni ono ilao a oto ti ni ani anu ena was pacifica ena was chana ya tu lawe ke to bolak sa resu e tonga mena neto toko bolak e viti o va vena vena ka bakale vike mni nom ni visrete nom ni vata vatongo malombula tale
0: is malombula tale no kango aunga wili kanga na ndo email o sa to tolo serenga mi sa bitar taran ki ke mni e yo sun bo sa burong ro bina ka dina iyo no kango na wiki we ira na wambi bibi ki mami na girongo za tiko pakan dua viti reggae festival na tho sa manda na na songongo and what inspired the creation of viti reggae festival.
1: So the Viti Reggae Festival is the revenue arm of the charitable trust called Viti Indigenous Tourism Alliance. Viti Indigenous Tourism Alliance. Kembale ke bokani e tongai tiku na da mena no ni boli ka umbula kembale tiku na no ni wase wase ni ya umbula e na roni e baka e maru itu mena dunke na no ni sasanga yanga e na dela ni burburongo basically. So the VTT Indigenous Tourism Alliance focus is on the resource owning unit, and that is the Toka Toka, which is a sub clan or extended family is the clan. Yeah, na Yabusa, na tribe, Vatike na Vanua, which is a community of indigenous resource owners. And Maramatovata, and I am happy to say this data with you, eh? There in Fiji alone, with our indigenous community, our resources are assigned likewise, eh? Kenda Vatoke Nitu. Lebunangele, Sevano Mother, all our land owning resource units are owned by Toka Toka, but who are connected to their Matangali, to their Wusa, then to the Vanua. So there are 9,979 Toka Toka across Fiji. From those Toka Toka, it feeds 5,280 Matangali. And from those 5,000 plus Matangali, it is sheltered over about 1,390 Yabusa or tribes. And then under those tribes, then we are further organized into community of indigenous resource owners known as Vanua. There's 248 across Fiji. And those are amazing data to know. Yeah, baletana data mo. Ena buke amenda tuwana baka mata una nonda sasanga ni viva toro dakitaki. Kwa ya usu tuti kuni vinga rabi, ni song song ni vivu eti vi kenda na ito kene umbula. Say kwa na vita, say Viti Indigenous Tourism Alliance. Yeah, vale kalaka nga, that's about the charitable trust. And to move anything for development, you need funds. just like us as human beings. We can then tamatamat sa kaya ni. Nangandrebi na nonda uto me tatu kichiko eh. Salat ko na kenanra waka talanga kina nonda sa sangta ka na nonda bule na visinga. Dondon me na baka nga tengiti ko na nonda yung bula. Me vanrunro ituki na na me dungge ni tuki nonda sa sanga ni buli baka rawaka eh. Kwa na bloodline saranga ya na ilabo. Eh? Nangandrebi na ilabo me toko na nanonda development. Sai kwa ngone na puna kito mai sobe kito na turanga maram ganga kito lebi de tunga kito na numa. Me sanda to na da kabe ndona songo bato ken ndona mata tama tanda do talita kana songo. Eh na songo go tu ba ki ba mata ba tampa ki ndona nanonda mai maruta na kena sali mo sanga vulka ruati kona yamba ki nanonda tu ba tekenda.
0: Dinosara, dinosara, uta toka saranga na iwa ko madala maram to bata iyo. Ni rao ni i tukuna, seo ni kadiba kanai kavni ko, seo deiso tsarma din sa sureta, merama i tiki ni songo libu ndo sa tuwana tinguari. Iyo, kila na, na weka ngo salo te, tiko ko indaro wanua, via nrende tiko kina na network, eh? Via nrende tiki na network, iyo. Dota lang na, weka nrato, dota lang na, iba kala silesi, esa mo tala tinga mene kavini kuwa, kire nga ko kire ni waka rongo tu, ni isa waka isa mboko ya na network na isalo te, au na kire rebona we kango ke boka eroni ndum tanga mena no bak mazala te ki kwaya ena ka vni ko me boka ni kem ni tundanga ni sa to kongo ena zoom ke rauni ndona na muni bak mazala le kala ka ena ndum makasar ka ni sa lo te se ti ko benga vina ka na mali na kango vina ka iya rose se rongo rongo rutik mena ndum ondo sindarka sa lo mai bai sarmando ni sa oni bi wasi tu mikin ngor na sai biti da sarmando ni tingor resu ba
1: oi mandi
0: u sadi
1: sadi na to bol ni bol bol ngandi
0: iya
1: iya bol ka sarti ngana airport
0: sarot
1: na bol ni bol bol ni vai ta
0: u sarot ni sa vinna ka vinna
1: sa na ba no e mona ta ki ka ni kin na itu tu ni songo
0: sadi na sarot men ba ka dor tinga ndo se ka di ba ndo se ka di tinga na prince charles sa king charles park
1: King Charles mbega ngo ni to wai bola tangan ni to pak sep Prince Charles
0: juga. Oh, okay. Iya, marah tau bata. Uatar juga uatar tika niya.
1: Iya, sama itu ya.
0: Kue. Na outa rongo chika ni a ke waka o ni rao ni i kathi waka nai kawini kue. Se o dei saramanta na ndau langa sere. A o ni sa sureta me rama i waka i tabi. E na songo li mundo sa waka ruta ka tongori.
1: Oi tabi. Tono vinaka. Kue irana kito sa vital no sa alibu sara. Kue sa waka mbao. Kena imbalimbali sa waka Baka lote kita kena nonra mai baitabi o TK Dube. Ngo na nona dorubo o the well-known singer Lucky Dube. Na ngole sari tiku mai baya, mai South Africa sari, mai wata susu. Ena nonda to wano vina ngoviti. Santo na ka nonra to maro tiku. Er na kote sari tiku moko, ena nonra to matambani sari nga na kwea vantako tamana. So the Lucky Dube band is coming. And he will be the guest appearance. So he'll be the main band. Sangai tiko irasaka na nanda to talendi matambani nga era susungi aniviti. Tiko kino Makare, I'll just mention them. Makare, Paradise Root, Sweet Sensation, Nayarambale, MP3. These are known to our younger generations. We are hoping to get a few more international artists, and that's still a work in progress for now. Yeah, but it'll be an exciting lineup.
0: Go ahead. Aure onu ni da vudir tongo le paradise roots mara matovat. Aure dir to nirto langa sere rere bina kana to tiku bina black tie event ya mai Liverpool eh. Iya. Ena ka vini ko sarto le so te ke. E vani wale sarto mai vaka ta rongir to mai langa sere talenga. Iya. E o kalandi. Au kani mara oni da rongo ta nanto monra na kene hadan ra talenga ni sakati vaka ra ne ka vini ko. Ngwenda na songo mikime na nana makikina vaka bimbi bikime na lubi bitikime mi e sa me bokai tiku tiku ngo e ao te ro baka tanga kina e na taunda ku ke vit e vi ke mina ngole ni baka yo yo io a o ya o ngai rei venga ngo ne be baka na homecoming concert ke senga na kali vu zake me vena homecoming concert se babi maram to bata
1: definitely bigger na baka ta mersara na songo ngo baleta ni vida na ka kenda sa buli da mena ve songo tale so sa me bo do ribiti sana kongo ba ka mega top up tale e e buga sa rabira na ba ite te kirna non ratu ba na mata na vi songo sa oti sa rati ki tal tu ngani kenna tu ba na mata kongo na na Fiji te go eh Fiji te celebration
0: Tina Sara, ngai vai ana reggae music endo na genre endando maruta kanda do talita kanda lu viviti eh io na songolo le vungo ndo samai tavoda tiko na vida na singa singa tingo io ngo endo are you hoping to attract visitors from Australia, New Zealand and other Pacific nations and other big countries as well?
1: Yes, of course. We are all family. The Pacific family is invited. In fact, we've reached out to all our Pacific cousins to come and join us with this celebration, along with, because what we are trying to do is unite our indigenous community in our effort for tourism. And we know, nangonae vakakina na sasangani sarvanua, automatically it calls for us to take care of ourselves and our culture and our identity, because that's why our tourists come to our respective nation, which naturally translate to how we take care of our environment. So this event is not only fundraising for the organization, but it's bringing up a people of united front in the mindset of safeguarding nanonda ya utale ruai nanda kawa ker nanonda kau tamat ken kenai tobo bata kena kena karu nanonda yumbula pe susungi kenda main nanonda sangai to ya ukin nanda ya bue but definitely and also this is a very important point to note we have a premium ticket this is all available on Ticketmax. The premium ticket allows you to get 3 nights of accommodation along with your transportation to the concert with a private function with a featured band and the local artist.
0: Sandy.
1: Yeah. So that's to help those that are traveling from different corners of the world.
0: Uy, tutok magoti. Yo, singapitha na songo libungo na concert ngoy maramato.
1: Na singa to luti ko koya. Teka po na lotu lebu, nakawal ni Oktober. Padiwa, kena katini, Fiji Day, in Oktober this year. To luti ko na singa.
0: Sandina. Kawalu kathiwa katini. Katini asa Fiji Day sa tamani culmination lebu ni songo baka ita mera sara eh. Na kena baka me double triple celebration too. They said, ni dhabuta saka mandana edhanra edhamdo ukele.
1: And we have a special surprise.
0: Oi Sandina, Sandina, yeah, vinaga kwa levo. O kire moni na zavuta na zandro tau na turanga na marama, leo ni kumdo komiti batatiko, ndo zizi bakatiko na kena mona takitiko na songo levo ngo marama to.
1: Isa, vinaga kwa levo. Na songo ngo, liu takasaratu nga oira kede na vei, E bem dela ni a sale we na tiko na vaita. Na matai sarangani e rana tiko e na kena vakaidori na songo orto na matangali kete na masi mai Yarro Village Malolo. Tiko talanga orto na vonuo na lolo vida na leo inonra trust but kena committee ra digital tungani kena tuwane wakamata na nanda to songo. Sotal nga na representative rito na kui dolo rakabi, wakaki na virito na may namosi saka, vita na ni sarvanua eratibu kina, organize tang sarito nga okenda. Okenda sar nga. Na ravito konting mayir na vi matambisi ni silele abuyibiti, kwa sa banduri ito na rabisi ni senanto na ngonong palabo. Mera ndo toko ni kenda tu na yo toke ni yung bulay. Yeah, so you can say this event is really bringing not only the Vanua, but also the corporate businesses to handhold for this important event. Because it's all about Fiji.
0: All and about Fiji. Love Fiji. Yeah? Nina Sara. Totoka mo goji. Do mga na website ro ni kima mi ngole kina me kima mi wawilika na vi tiki ni tukutuku lala imda kage lutu kota na ikav ni kuwa.
1: Yes, Saka. Evana tinga na VT Festivals na website. Na website ngo, chukutal nga na batapata ni social media matala. Na chukan na matabola chukan na ID Instagram but kena TikTok of course for our etiko talenga na nito competition kito wakador etiko sa tambagi tiko na viva tapat kede ongo pero ba itab teki na era na ngone ayat sar kena tamgas na nonra wase mai na sere se na yalo yalo se na itamba se na wakakanili nga na vika mempalet era kile tani kina non ra toka toka matangali ya busa se wanua. It's all to do with our tourism, branding and marketing for their own units. Eh? Yeah.
0: Toka toka toka toka toka.
1: Toka toka na talimbe maramtova.
0: Koya. Isa toka. Ongi rongo toka toka na maramgas ni buli na na vaita biti mena kavni ko na zuzurui na vi wasa kete baka sambo rong rong vena kandina ni sanden den tanga rongo da eh iya baka toka toka na talimbe dino seranga iyo isa nimbe ranga ni ningole maramtova tanto talimbe kani tukutuku ni na numa meki mena kilava tanu luwe viti kemi sa metar kortungo alteroni slandi.
1: Toka isa ki ora vi kim ni na wekanda poleka ni sa vai tuti ko mai na no ni silandi ki me boka vi na kavali abu ke boka ni na mai sem vati ki ki ma me na songongo na tiki tenga sa bi tongkor na ticket max ni na rani volia tuti ko talnga na installment payments one installment se on te walu ni rani kikin nom ni tikite me wakambau kina na nom ni maisema bata kiki maim kena songo wakai tamera songo ulango na viti reggae festival iyo kita saka viti kuna nom ni vito kwani baleta nangone ni napolia kina indua na viti premium ticket kena mbalabala ni toko na tiko indua na business ni sarbanua sa toya butiko sa vivi tiko na VIP ticket, na vanua ticket, kemi ni na toko na indua na toko toko se matangali, se abusa, se vanua, isa sanga takatiko, na sasanga go, me indua talanga na nonra kanisar vanua mera rawa ilavu kinai. Na e wata tinitikite, se kona bula ticket, se na general admission, waya ni na vaita te kemi ni tikina, ni toko na tiko, indua na itubo toba itiko ina na songsonga ni bibu itingo, menda babaro tike, na na bulan ta sa lakot rumetingo. So innovation into digitizing our efforts in the indigenous tourism. So it's strategically planned. So any cent from you will support, will make this effort go a long way. Malo vakalevo.
0: Tatoko vako ito ni vako madhala. Sa kandi na tuto ako maramato na vikao ni may wasea. E na kaya vinikuwa. Yo ya, vikima minando ni warurongo doon sarasara. Kaya vakao ni thalata. Vika may wasea o maramato wata na kapinikuwa ni rani ngole. Ina Facebook page ni PMN Fiji. Ni kako ni ngole dhavo ni ratalanga ni ngole. Na social store doko na Facebook page. VT Festivals. Ratalanga ni ngole na website o ya. Kina vika kethi vako madhala. dalta ka tiu maramato ngata na kavni koa sana tiko kerikina na kena mateila lai maramato kito un kim sa waga vin vin naga waga livu nam ni suri nam ni ngona rani kim rongota nam da momo ni kim saravi kia muni talanga na kavni koa kim rongota talanga ni tuku tuku yanga na tuku tuku mbimbi me kima mi zungena me kima mi tokona na sasanga yanga ungo ni nali waga vina kataka waga toroi dake taki kenda tingana luvi viti en nanda vunolo mani koviti ni kalunga tsaka tiko kem sa loma se ni kem ni kirtona leni no ni komiti a sa tutiko na no ni ndi mata vovale ni vaka dengo vinaka
1: sa malo vaka lepo no kwa vinu vinaka ve kem ni ke na president ni vilu takiti ko na viti indigenous tourism alliance mr city veni lese tonga na wanga mr jane babu from natale rad na dolphin watch miss milika savo marama vingaraviti kuna National Trust, Mr. Dr. Avi Mavono, go ira na tau ya utaka wabini vina katiki na vira, kena nonravito konia na na sasanga ya ngai varo utaka ungo. Vina kavali ya maram tovato, salaloma sarutiani, see you on the 10th.
0: 8, 9, and 10. See you on the 8, 9, and 10, indeed. Vinay Sarvali Murabuna to the umwa de manda. Laloma yani, Nat Sarvali, vuni pakatengu vinaka. Yes. Naka. Niki rangat tika na damandra na merama tovata. Rui totokan dina eh. Nuvi kami pang matang lata katiko kaya. Ena kavini kua. Waya vikim ni na lube iviti sa bulong go chulai sa. Lebut tengok nengur muni pako pakan rau. Wakam menda wakam bula sende. Senda marroi sende. Sende laleng anda kunia senda marroi sartiko. Melibu kikin endo na matanggal endo na avusa. Endo na koro. Endo tal na na na susanga ya ngaya darong ngode tiko mi bunua ena ya kavini kua totoka totoka ba kohiti ki bukau ni thalata na vitala no ki marama to wata salo te malani ena ya kavini kua rao ni ninge ngwalinga ina PMN Fiji Facebook page ena ya kavini kua eto was rongo awa angone rongo isa santo na kana nungusa okila ni ya thabuti tiko kaivili vitana singangone vitana ya thana Someone lay the wood is a lick in her day at two bags, wadala. Yoya, 3 days. Naikawalo, nekadio, nekatini, my nandi, in a King Charles Park, and Vulo Okotova, and Vakadirtik in a VT festivals, and reggae concert, Wolangitukaitik in a TK Dube, na Luivena, Naturanga, and the reggae singer Rumulevo Lucky Dube. Oh yeah, and with and the Tuluna singer Sakari Bakatangore, with Indigenous Tourism Alliance, the Kenatavoy in the Viti Festivals and Reggae Concert. Nimbola, Nimbola Vinaka.

PMN Fiji, Pamana Viti, Wonga Mosi Mosi, Nisimino Ono, and Tinika Ono, Naminiti, Nimbula Nimbula Menaka, Nambun Telvoni, Valualesi, Saiva Walun and Rao, Saiva, Lima Tolundua, Te Tokuru Takini Tutuku, Ni Lomai Viti Women's Expo, Soli Vaka Vaka Rao, Lomai Viti Women's Expo, Soli Vaka Vaka Rao, and the Sambul Menaka, Na Marama, Leoni Song Songo, ni songo songo ni maram ni san baka turanga onlo mai viti e New Zealand ni mbula ni mbula vinaka ngona baka vertiko en singa anga singa baka rumbuka nei ka tolu singa vulu kandua ni singa ni vulu saranga ngo chula e kapitiko ni baka rumbuka mai na ono nei kavi ina tini karua na mbongi levu ena baka dhurtiko na solingo ena Otara Community Hall na mbarusa nga vulu Newbury Street e Otara oya sa wambuta ni unisa rongo tiko na visureti baka dhurtika ni maramando ni au ni songo ni maram ni sana baka turanga lome viti e ni silandi andia luwe situ na mbuna in songo ni tau soli ni vula saranga ungo ena wote wote ni singa ni vula ungo ni katulsa ngulu kandu ni singa ni vula chulai ya singa waka rumbuka na maina ono na kaloko ne kavi ina tini kuruwa nubungi levo na waka dhurti nga ungo rina Otara Community Hall Rosa Ngabulu Newbury Street e Otara nui taka ni rao ni nini viti kutuku ni takani ni vesuri talanga ni waka levo ni hiyo ana lome viti women soli waka waka rao expo soli waka waka rao waka dhurtiko ena kavi saranga ni warung bukan gor ni kerutau sangat bulkan tu ni sing di bulu culai ni tongga sartoka ina nomu ni indu i vola ni vula da sang bulu menang merama di tau andi asina dulu i biti kikim dono bu ni merama uklan ni suka tumbang mainan bose ena singa lewu ni kuwa ni taka ni indu bulu bulu menaka na walewu na siapa menaka tingu ena kabendai isina turanga tabu lingungo kunika ena nomu kuende akabina nona na vitar tarungingo si akabini mataka Vossa luz tinha uma mãe, sem a tinha nisso uma mãe, sem a tinha nisso uma mãe, e a menina ganhou o rei, e quando tinha um pega na motocase, e a menina ganhou o vale, e ele, sem a mãe, e na mona liva, e ainda na ronda cá, ronda um pequeno liu, na tudo com uma baleta, na livu cadê, e a minha taca, na boca de artigo é sua, ainda na ronda um pequeno liu, e a ninguém morre, e a na vital, na vital no taki na songo ni birthdays and anniversary 65th blues fire anniversary ni gospel schools oh yeah the sambulu na Mr. Storm Mr. Albrecht Mr. Crane o kila ni onisa na no tel tinga muni na tiko na songo li bongo o vombo de tol talanga na singa tu ni tiko mayo mosese retol talanga na singa ni kena marutaki na blues fire anniversary Iyo, ni mbula binaka. Na wali wana siya mtik maya na kavi ni wakarumbuka ndaya na kiti ni singa o wambuto niyo ni maruta katala tinga na wakatang-tang minta kataka rasire kiti ko na ngone and matay ni madhaw ngo karo ni madhaw na madhaw ngo no itaka ni ratal nga ni ndavi maruri tiko kibakain da sa ngole sandali maru sivi ya o ya sa liw talang na kandali ba kani andali bangun ba na rin ni sanga ni Pinaka kina nom ni batu lewa, kaya kau ni nri ba, ano ba naka muni samo di tong ano bulo ni nganji kina ngur. Eh, ayo se, kaya lito na motoka, so lito na kibir to na lin matuwali sa nikota talaga, nikota na nom ni ikini motoka, may kako nga ni nri ba, kaya ba kaya sa si bebe kim ni, na angola ni wawalangi. Iyan, no itaka, ni rao ni ndavi tukutukuntak talangayani, da tukutukutiko pangandang donon, da wasutiko pangandang donon, wira na luvenda, klendeli besar nalu bendera sala akila nan driver sala driver taltinga en ngunongo yo kenta sanga ni tubu tubu misan dana tuku na tiko avon den dono vira ake vakata lenga sali vuna karva kini rawa ngunu va no en sanga ni vuke en non ran driver vaka binaka ko ni soli na kiri motoka ko sanga ni soli na kiri motoka vitali rangai vaadu rudundu tu ake
wakanga e ngai soli na kinga ento na lenga lenga ta sana oni na bi beta kiki na bili teki sana kina na na na tata ni ni solia na kini motoka iyo pamo tena sini waka kina sana kirei sa kita wamo masing ni wale wale si mendalang kangaro ni tiko na waka to lili engoni sala Seni vevunga ndamu ni na watu sila. Seni vunga ndamu ni na watu sila. Lengun reo. And a PM in Fiji, Pamanaviti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. So we tipika ono na mini timi vitu na kaloko. Sangai tinga ngono vitar tar kei mere na kavni kua ni sembera tingu mai o mosese. Na kavni na kumalivu. Na kumalivu na sema tingu mai. E na kavi ni kua. Yon da papi na kumalivu ni roninda na rongo. Tata le na nonde rongo mei vunua. Na rongo ni tukutuku ni tukutuku. Mei vunua ndo vingara vitu mei kino vilia me ravai. Li. Vi tiki ngō koea, sa ki reo koea ki rani ngai tiki wutale na suli tuku tuku mai e na waka rong buka mai ngō. Ndonu maleka, ndonu maleka waka, maleka sara waka lebu, na nungu ni siamatele tinga mai e na e kavi ni kua. Hiyo, e tana waro rongo da tala ngani tala nōme na tala nōmo mere e na songo ni lebu ka deina waka dhuru tiku mai suwa e na singa sara ngā ni mataka. Ndonu mandana i tavisere ni sa kiusa mbuli dhoko dhoko. PMN Fiji, Pamanaviti.

0: Ia totoka ndina ni lutu na yumbi ni mbongi. Sa kiu sembuli toko dhoko e na nongu maitu ni voitini katolo miniti me vitu na kaloko. Ia na kapani kua enta na ngole sartiku mande na siti lewo o suwa. E na mwani talwa ni kandua o maru wakalibu ni mbulu mbulu binako meresi ana liku dhangi mbula na maramango na vitha na mbakisawo tia mai vivu ke voli na kathi kathi vaki ndo wito mani voli ke kito kena nondo vito kani vinaka nando nando toko na voli talanga mai nanda ngau nango na luve viti ina vya kavi ni vakarong vuka mere sambul vinaka vina wali vunom ni vaka yotaka mendo mai na numuni talano na kavni ko tau manda o na ngandri viki muni muni na wak matal te kim ni muni na vakali te kiki muni viki mami na numuni koro na numuni kor ni vasu talanga
1: Ah, vinak sagawa ka lewa ni mbulewa naka kia ora nimbulu vina kai Okalandi e Oini Silandi. Na edhangu bagna, umeresiana liku dha imbula, umarama ni levuka yale na levuka, na koru levuka, na tikino yale, ena sana kwa katurango kandawu. Au vasu, ena koru nukuvu, ena kisa, tikino nakisaleka, na santa lango kandawu.
0: Toka, toka po ko ti mere, ka maruta ki na rongo da talando mo muni. Iyo, o ni leo ni komiti ni bibo katoro da kata, ki na koro talanga o le vuka, ki na no, o ni mata talanga ni umbula ni asano kandau. Iyo na, ni mataka na baka edo rutika nito na songo, e subo, ando manda mai na numu ni talano a mere.
1: Pena ka na mataka na baka edo rutika na ni mami tutu dey, ya ke misoli nga na me bela tama viro ni mungu tutu na kundi ken na ngara vichu ni voto zakta ken ala mune ni mungu koro ka u ken komiti tiko tiko vuti ken awaru na kaloko na e vitu tiko na ni mami toktoka na ni mungu koro ka vitu alu chingana ken komiti ka ke mami ndi i lewe na ngana lewe ni toktoka na lewe ni komiti chingana ya ndo mene vitu toktoka tukwe na turang, kaya na marama kama ni mataka kaya na sote chika ni USB hall na USB, na baka yuro chiki na nani mamisuli baka tutu kaya na sote chika na giyo na kaloko na nani mamibuling doka chiki na na komista Eastern, na turang ni na Mosi baka tal ngakin, na chika tal ngakin na minister ni Bivoktor Reta kaya na bukini kaya na sol tal tunga na nani mamiwanga ni koro na kena vivu kita kina vivu kini maten tu ena ni mi so much kina wanted kina maten tu vivu ki ena vivu torda kita kina rabu chiko na nema ni vanoa
0: Oh, tatoka. E singa ndonga na singa ni suli baka tutu ni mataka mere?
1: Iyo, ena singa ndonga na tiku uchimba nga na diyo na kaloko suka tiku na tin na kaloko na mbongi. Rangol talchunga may balangi, rasya matalchunga, rangol talchunga may na singa ni mataka na kena ngarabu niya. Nasongo
0: gwa ni mataka. Saan din na? Ni otio ya uki mo ni onisa na nanda kumo ni nangolele su i kandavu?
1: Iyo, mimbalata ni karep tal chunga ni mimi yalde itali ni karusofu kalibnisinga. Na ni mami sol ni tutu e pakaido ringo ka na kena nakichi kome na tarikina na ni mami hall. Dan ni mami hola na ngono manda ngango ni bukit ngono manda tu ene kena ngara bukit ngono mami footpath ko boy tap tiki ngono mena koro kena kena tartal chuka ngono mami farmhouse mena koro na ngono sar ngango sa lakta na bukit ngono manda tu rotan na valle sa rotar chuka mena koro ngono sar ngango tu bita ngono chuka ngono ka
0: tata kasanti na sanin em kim ni sanin maramoso sar nga already kim ni toka niko sa kai sananga ampa kita talim bakan dana ready merkina in New Zealand benentona lang ande mai e me buka ni sat kun tingori na ve i zaka zaka ke ve ni koro ni sa vaka unga i community ko kina sandona kani mami marau au marau mandanga na ready kim ni kina no ni tala noa ene ka ve ni koro single ve ni koro ndero vital no volti kina vinak sarvanga le mer do talim bakan au klan ni rangol te kani ba e balang me buka ni sa kai baka tonggori ento talam baka na tuku tuku moni na visureti birna luve yale le vuka na koro le vuka tiki no yale ena kavni kua
1: ya ne mai to mo na dawa mina tana kalu na nona suleti ka bikana na kuku ana ale mina kana visinga na munikan ngara meta membela tanga na nonda abunu ai me bukan ni undu wase chikuni okenda na isu basana ni nonda koro tunga na ndakor nda vola kambula kina ko ya na buna nda tukina men entara kilinga na bun ene mam ndabu no o ko na tukini ro ni mata ta ketiku na ni to ni to matu bu vale na buni kana ngara tukina na komiti ni ni to korwa ko ketta ni ni to korro wisul tal tra na matal tunga ni bikin ni to doksar na sema ambul tiku mai na lom ni korwa turang le buka ndol tiku mai na na USB hall ni mataka tu na batang chiki nor tu na police jet pen live na kakana bina kanina lako yani kaya baru tak tu na kakana abi to ko to do kor na baru tak tu na kakana bikin mele indam bi mi kime mi vitala no ke mi vi soli ke mi vi maru ta ki batani sanen di ke mi lip talang ngon nda di so tu na bi matang ali songo ka kum bangko ya babi bina ka nya mai ni ranu sama tu ani na redo Aotearoa. Pina ka pakele unia mai na ka vnikua. Iyo, wami minaka taka na vito kani vinaka na lomni bunua na ndorme iti kubata bula na nguna yao sa wami minaka taka na kalu na mnimbula na vundike na karabitu na itavi New Zealand.
0: Tatako wako eti. Mera kita sa wami minaka wakale unia na umni. Sule na umni ngona rani kita o rongo da kina na vika na wakai dhuriti kwa ni mataka. Mai suba me mbaleta na levuka day. Toto ko rong rong binakan din nung ni bago madala kina sa sanga talaga sa waka dorti ko ngori and sing ni mataka kimi sa wano ni binakan ni nung ni songo ni sulututu and sing ni mataka kimi sa wano ni binakan talaga kimi sa lomo siya ni bir kedi may na koro and nung ni na lista litiko kina wano ni binakan nung ni li toman talaga rabi ni tavi and wano sa kadivi kimi ni kina ngori na nanda kalu and sing ni kuwae meri na kasar po lebu kim sa lomo masiani sa ututi ko na numni mata buwale ni baka tiang ubinaka
1: na wala na mai kem kani besi ang mga mai on el ko tanjung raw production rendra ni sar parkina
0: don ubinaka raw production o ya vikim ni na wiki kimami oni ini iyo ni sen raw ni sen masarang na sulini tutun baka durti ko yespina sing ni mataka raw production Mersiana liku zangimbula ni rongo dati kuna ndamona neka vnikuwa ni baka zingu vinaka mere.
1: Naka ni mwaze.
0: Naka sarwa levo. Leo ni kumiti ni vipa katoro za kitake na koro levuka. Tikino ya le sano kandavu matatala tingawa mere ni ya umbula ni ya sano kandavu. Totoka wakoti na ivaka madhala ni talano esu. Anda rongo dharane kapnikuwa. Runa wa mei. Rosa tu urona marama vyokani. Na lumuni studio mirumi tumana na vingarabia na kapnikuwa. Ele no turange viu ke Olivia mbola tangivi. Vonga ni ndelai vangani ka wai kamikamitha. Ni kalungat sa katiko ena kavi ni ko kina muni maza o sa tungoy matanda sa utusaka na nung nindu buwale ni baka dengo binaka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Te mauna tonu seni lemba ni indalai ndoki ndoki. E nangai kasa nadhavu mbeaka ko ngaluvi au kina. Nisa mbula vinaka. Sibiti ngobi kenda na toa vitu ena tolu na miniti. E nambongi vinaka e ndai mbongi tiki nivarumbuka katini ni singa ni vula chulai ronondolo rosa ngabulu kaono. Kerebe pambula tika ni na viwe kani. E nambongi vinaka e ndai numinindo nivengarabi el noturanga viu watakei.
2: Olivia Mboltangiti.
1: Ndi tau, ni mbule vinaka, ndi tau, ni mbule vinaka.
2: Happy Matariki Day.
1: Ni tak ni tali tak tiku na baka tengi zangi na singa ni kua baka na mitikina na matariki na nonra na ambaki na ambaki vo we vir na wekanda na maori ni tak ni tali tak tiku na numuni baka tengi zangi ni tiku mbaka baka wewe kani baka mata laka laka bata se mata baka baka mata lawa lawa na wa singa bina kenda itali maru tiki tiku na singa ni kua kiro sapa ambulo tika na wewe kani en webu no zabanga ni bakam bulati ko mekene sang ningole zabi kemuni na barong tikme na live stream ni pmn.co.nz en ya kabi andai ni mbula binaka kem dona barong tikme ni mbula binaka mai fangare na bongi binaka enda en do se betul point di ono fm me hamilton en do se baba point di vana fm tauranga en do se betul point di wolu fm ni mbula binaka ndo mbula tala mi rotroa en do se betul point di ziwana fm
2: Eu vi kim doran kim nina kiki mai taupo do sei baba FM Hawks Bay ni mbule binaka do sei batolu point viwa taranaki do sei batolu point viwa talenga kei manawatu do mbule binaka na kei kito mai manawatu do sei batolu point viwa mai na koro turanga mbule binaka do sei batolu point vitu Christchurch, dua sebab apa? Point in dua, kiri Dunedin, dua sebab tutolu, point di Walu FM, in Vakaga, daun boleh binaka. Okelah ni empat empat tasar itu kan orang kami ranggore. Ikut tu sama ibu kita tadi tu ngai Okalandi. Ya New FM, di Okalandi, dua sebab tutolu, siang sana dua sebab rua, point di rua FM. Nimbula nimbula binaka.
1: Me baka ngatu kuna tau mante tiko bikim ni talana ba rongo tiko mena live stream. Nabe iya say buru-buru za banga. Taikando ni buru-buru ni ba rongo tiko mekina. Nimbula binaka ni mata binaka mai. Ni nao tinga na seri tarapangonta na rongo tiko kina ni robi talano tiko kei na ne liu liu ni binding dingi. Na buku ni bala bala bala binding dingi mei biti ni supervisor of elections wana Fijian Elections Office o ana mate iziwa. Eno buku ngani paparau mai banua. Na binding dingi sa rorobola katiku mai. Tamo isesi mboe mboe ni mbole binaka binaka bale bune siamu tiku mai na PMN Fiji sepamana
2: witi

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da ronga te tikana ndo mo ise si ana serre mbue mbue a se tingo bikenda na bitu ena tini ena miniti nda sana baro ronga zango na ni rowe bosaki batike ana matedioa o ana matedio e tori tiko na itutu baka supervisor of elections mai viti ka registra talanga ni political parties a no na itabi tiko na baka baka rote ki kenda a na lwe viti ena buku ni bending dingi kataraba a me baka anda kilani si singa ni kambura ki tiko mai ni kena tiki na stiki ni singa ni adhi kena ni bending dingi ia esanga ni tarro bona norto da kadaka na vali bol bol na ni bending dingi en non da bakaro takina le ni bonua men da bola yada ka men da kila na non dei tabi a bakale le ni bonua en ngauna ni bending dingi da sarongo sarai na ni rovita la noa ke ana

0: PMN Fiji. Tamara tono molo muni tombo ke nei wakura na beli taki nei chio abe takula en sere ke Londoni. Sa sibi tingo weekend na walu na ndoa na miniti and aba bini benak ni sa tiko na moni telefoni kandoa an mai sema sar tiko mai na kortoranga an na buku ni wasini ngau na ni nai lala kai mana kortoranga turanga tau ile sa tora an bongi benak an dain do sa mbuli benak kamena kortoranga.
1: Ya sa mbuli benak an do mbuli benak kamena kornilada ni sa mbuli benak an donta ni sema tiko mai an por keramu an pamana viti an bongi ni warombu kain dahil na ikundu-kundu at akong go na korturanga ang kanang patampat tayo turki mamitiw na lang manimadaw go doon na madaw ay sa utok ang kinanawda ang patampat ato ka na kanan raki na lang manimadaw kaya parang binakatingan nyo rin na biro ko din na matalitiko na nabong ibinakan ni singa warombu kain dahil tayo
0: Tataka kila ni tigabu nga to na tigabu tigabu to na nanda to timini benua na Fiji Water Flying Fiji so kila ni to tikonongo nongo mai mai Europe na buku ningito rato sa tikumbia kanongo nongo mai Liverpool
1: Iyo sa rato tikumbia England na naman lima rawango na mata timini benua Flying Fiji and nando to wawarau tigo na kita lewo na matagal ni singatam kito ka nandua na tinaminiti e New Zealand o kila na biyang ono matati ko may viti na non rosota ke England na karuan ni wapo ki ni Nations Championship kila na mada sa oti and da sarabo vikenda na da rawa ni da sarabo rawa so vikenda na gay sarabo ti ko na replay sa na naman ni mada wa non to wa sota ke na matati mo ni welesi Tun ruka da tarawana no tun gito lebu na kana vita la noa totoka sona tambana to varitaka so talanga en da sensar ni talitaka e se kwatuka na e borro lingito da landa u sarava ti bel vegon en da volu la ti na kana sama ika di vogiti go na timi merto na sota ke inglandi Tony Tutuku Mimbi ero varita gruota ko kapitani Tevita Ikanivere ke na turanta ni vivota win ke ni serva kula te ko na nonra merto bulida ngana dorvo merto o kakua ni to vato to lo tanga vore si vien ngito merto kila na ngona dava merto ndala ba kin ngito ona dava to soma te kina merto da da te kero to ke ne karua na nonro to sa luru rao nga ina loma ni rosa wul karua na mita ni timi ni inglandi pero to maru ina polo karto da kalita ka me rawa ni rato rawa po indikina e rawa kaikina ya na sota e na sinata mwe rua na karto rau na numo rau ni leanga toka e na sota ki welisi e na madao sao tinga iba kule talitiko siru wakule no na posti ni kua no na kaitunga ni ni rona tikina erto dada ka sala tikina waku ko no mo mada o sai ko no ndo to rao ni ro to rao ta tu mena polo en scram no ka kina na leba en la set pieces te rao ni to rao ta vo vina ka en do do numer to na rao ni i re to su mena sa re ngi to en ma ta ni sina ta ben do na vending tek sa mai vo do rito ka na no mai ka de vo ka timi dare re to kina no ro to sa Zurule sumai en timi na te butiko en singa tambu pedile ato na bono le kima tangi tangi walu en vitu ke leva ni botia en walu zur talanga mo simen kurvoli me mai hape ke na diwa ngol mo e vuate karwa levu me na mai vivi en na wing en na dona esa timi visau mai ke na timi kasota vote ke na timi uelesi sa na wani ni chiko ni rawa ni roto na rawa tananganga na mataka ni na tabu timi ni England ni singa ni timi rawa rawa ni roto unru ka vitara vitu mai roto unru ka talbe sa te furika na mada o sawati roto usaka li wakatal nga endo na timi roto wambota wambota na roto unru vi watawli i en botwik ni rawa ni roto na sawati viti na ngito na mataka ni singa tamu
0: Evina ko kila toki ki na na Super W au kila ni Mother Mingo rito nge ingita tiki na rito sa tiko na semifinala na nonto to timi ni marama ni Fiji Nrua.
1: Iyo, tutuku rorong vina kaya na nonto to usama irawata tiko na mata timi ni marama na Nrua na ingito semifinala na rara mai bite to no sotti kina kena mata tim ni red e na gito da vode tu me lo toka e na mala ka tu mai to me rawata e bala tani rato rawata e tul langanga ni nor to un ruko vakan duar tu sa rawata e tul langanga e na vo ni nor to un gito par to liu kina ni mai da vana sotota ar to liu toka na poindi e or to talga ar to sa vakan ruka o tina mata tim ni red e na sota Τα βοηθέ τέλεγα με νόν δεν έπιδε να μάθα σαν ότι. Διό, νι σαν το μεϊ ερωβοτόκα να υπάρχει τέγεντε νι συμφαϊνάλα σαν το δύο τέλη το κοινά να γίνει γίνει το έρεντο βαρουτάκα. Έρεντο βαρουτάκα να βγει τι μέσο, ε. Το βομποτε τίγο να τίμνει ρέζε, το σαν αβούλι μαϊ να βγει κά. Έρα το μόλμολο μη κίνα, ενώ το ανρούκα το μάντα, καρτο σαν αβαρουτέγερο το. Perawa ni roto na le i lave rara mai lotoka e na mwani maga katu mai. Ia na anda matatimi ni marama e na fije nrua e singa ni kavu no roto la mata rengo e na sing fena. Eto asa ganga o ti buarua, pungintana fena la buarua, arto asa main ruka o chitalinga e na sing fena la, karto sa varitaka e na loma nyampa kingo e na sosota tu vedorite umai na totoka ni no roto ngito na vikilai, ka dondo no merto sa na roa ni rto no vanti te kirto ni rto na roa tan ngita na mata ka tu mai kartu la mata da ketal nga kino final ke tu roa tan ngang na mata ka tu mai roa ni ngita tal nga na final ena pa gidur tal nga mai biti ena mata ya ni risa ti no vanti ni vina ka virtu na na mata ti mini marama na pijen rua a wa bibi ve to bi patabri mai ka lege kirto na non mata timi kir na ngone leo ni rawa ni rawaru te kir binaka ve ke mni na non da ni ndo bu mo ri tu na timi fra na biango na binaka ni ngole ni le vi to kon en no ro to ngito mata timi ni marama na fijen goa en sota vata ke na rete na kota na semi final ni super w kana mado ka tu mai
0: Tatako, kila toki ki na Nations, Iyo na Nations Championship was it yao no blatte tikuna timini ya timinganga na timini All Blacks ando na sote bina kanta sarabi tikuna mava sa hoti kani mataka aru na sote tiku kini timini Italy
1: Iyo utal no manda utal no manda na mava sa hoti na gito vaga duro mai Christchurch Sydney utu utu saranga na rara na One New Zealand Stadium doon na gito wikimini nangay sarabi toga na television ni sala reda toka na kuku ningito e weather ie dona ngito o vombuta vi kima mina sara watoka na sinya sianga saranga ni kima minta bende en vi kaya to toka na loma ni rana o vombuta na loma ni maza o dona kana bini ni media report na i voli tutuku na kena rita lota kena reitio na kena kambu reitio kena television reitio lalo ni vunga saranga era ka timi ni vorani singo ena singa ni timi kuku bulati ni vunga anta ungito vina ka era sena ni ra kumai ene ilo hola kwelo meko yo manda na vita lua goe duri toke na le vida wakakino mei wali zaka era watoro nyoto ka ukato kusenga timi ni vorani singo tanyo Ni varense ento un rende na kila na nonto to un kitu kitu un palete ne ira na kitu kitu tibu ira rawa ni ra open play vaka ento vador na mate tibu ni vite ko tal nga ni ra tight play mer maro ya na kitu rangai vaka vaka taka na pote ke to ve vador ndi na varense tare to ka kalunga ta na mate tibu ni o black chocolate ni pange mate tibu no to un kitu vata o tibu ento na mata ento to vaku ko ya ento to tibu vata to toka sar na vikar to varita ka so na ngona so talaga ngona basika na molmolum yo na lo mani mada war to sabaka baro taltinga ela so ta ki italia na si ni mataka mai bo der to wala porturanga bo vila tiko ni tadibilistiko na dona na dongone george bawa ni rawa ni nangito sa kaiwi wagi tiko na zana e na arawa gina ngai zuru tiko na koroni vi mama yo mata timi sa mai kaiwi wagi tiko wa kaya kato kona ndoni vi wata vizi di reni ndona timi kaukoua er to kelati korto na kaukoua ni timi ni itali er to shangatale nga ndo to vaka welena na mata timi ni itali er to sa vombauta ni timi sa kaiwi wagi ngon e rawa ni na rawa tananga nga era só te que na matemitali matemitali sempre ni kanga vandua na matavua na matemitali All Blacks katono sangatigo na ilolo ni Addis Ababa na singi mataka merto na tango maka na rara tango maka tiko na nondo tunga nga tiko vua na matemitali ni mitali dona kabina ka u wasia toko ni kwa te kwa na nonda redirectigo na nonda to one ni pacifica nondo one pacifica toka ya tupo vai Wale Sititi, Slavea, San Sinto Kiaho, o George Bawa Pasiliotosi, Arto na ngone ni Pasivika, Arto na ngito tiwi ni Mataka, and team All Blacks, and a shot kita. Somebody, ni volta ki o titungo na tikite to dogo na Henry Stadium, na Korturanga, somebody, wana ukilani do na ngito, to toka sara na sara wikina, Andina ni wato ko ng raki patang patati ko. Raki tukung ko ina korturanga sa ako ito ngaya. Tau na ulang patang patali ito ko na kena rang. Isa tiko na mga ni na rawa ni na raki minakatoka na gawin na ako durkin ng gito. Gito na tiguti ko ni oti na lima na tin na miniti. Kaya kami ni mataka. Uwambo ta tiyo nga ni nando na gito tutoka. Uwambo talaga ni rawa ni ito na nando numeto na rawa talaga nga. Ama tatimi ni All Blacks.
0: Vinaka, ndo talimbeka na kani vya varitaka setomana ni mberni meizaba na wasi ningonu kwa neka viniko, wana mbongi vinaka ndai?
1: Iyo, nangonu talango kewa kandapo kumuri etiko na sot-sota ni Nations Cup rungi talitunga kina na matatimi ni Samoa kina matatimi ni Tonga rungu rawatururua na ganga ya na mwani matasawati Samoa ganga vi Hong Kong rungu talanga na matatimi ni Tonga rungu ganga vi Zimbabwe Ena mataka ni Singatambu, vitu na kalokongo ni Islandi, mai Chile, ero na sotiki na matatimi ni Manu Samoa, kena timi ni Georgia, na karuwa ni Wawoki ni Nations Cup. Parita atoka na kapitani ni Samoa, Miracle Failangi, ni ato na sangati nga, me ato na rawata tiko na ganga, ato na sangati nga, me ato na vinaka dake tiko nga, ena nonoto ngito, ena loma niya mbakingo, ena sosotongo. Mga bibiyan na ito, waro tagir ito tiko na sosote ni World Cup sa sosote ki Burbura na maalawa katu mai. O Tonga, ero na sosote ki na team Spain, na wakadari tiko may Canada, o toga tini kalima na miniti, may tini na kaloko, na mataka ni Singata. Warita ito ka na doon ibibawa tabulid, at tewit at tifuwa, na lero vitar mo tiko na Singapore, ato kilati ko ito, kebuka ero ito na Bukidala, ato sulito itong ibukalewo, sang ni tong garau na nanon tong kito e rawa ni tong na lebet na rara na mata timi ni speed tonga er to gito tiki na lebi da na ngone er to gito tiki na mona pasifika er to sa varite gito to bila tal tonga e na nanon to gito tiki na mata timi tong bambi na mata saoti katigo na mga ni rawa ni to na rawa tatal na ganga e na mona Madango, yeah, Samoa Kitong, Kembale, and Namon Madango, Samoa Tonga Viti, New Zealand, Kitatuwe Sanango, Australia, K Islandi, and Avoider Teltinga and Akavni Mataka, my Australia. Otoman Talinga Valile, Bermuda Tuna Novita Vienna and a Korturang, Lalkay and a Korturang and a Bunipua, Duana Vitalan on Rendre, my brother Revolving and a Korturang and Namon Mada Sawati. Kan non rasam mai varitaka tiko na doni usidi irna referee and Wellington Rugby Referees Association na non rasana senga ni vagai tabi and gito e Wellington and moni mava wo baleta na non rasa o va saranga na rongo vosa da na non rasa da u ya vala irna do sarasara sarandulei Wasta kira so sarando velei vadela kira sa se mukutira ka arto sa varita kina na mada sauti, no mo ni mada wa, ni arto sa na sengen ingi vagaitabi. En sotsoten ki tora ki bia Wellington en mobile mata ko da ba mina ga ni mai pa tori ta na vitala no en mobile mata ko ka sa tiu ki na na vitala no me sakire virto na Wellington Rugby Referees Association ke ra virto no to mane ti nga na non do tita bi yo sa ati ko na vi van di taki mai na Wellington Rugby Union ke ra na vi mata timi ke sa vi kala mo ke sa re Wellington na non ro marroi pero nan tau ni bo tang sidi bo mimbi nei tag le bo ra bo ra tiko e ra sulle tiko na non ro na me ra ni ra mai bo tang sidi bo ke tu kina ta ke nan tau kara bi tiko nan gito en la corturanga en le bingo no sautiani o ka sa ta na kina en le bisinga ta tu ko e matanda
0: Vina kavale bua ilasa na vukuni takitaki ni naila la kaima na kora toranga na mbonga vina kandai ki msalo la mtiani wanu ni vina katuani na vukuni ngarabitavi na wakathaka vaka kia na vuvale na mwoni madhawa ndasa tige ni kinongo vina kavale bu
1: Ia vina vale sara vina vale vina visa maitikumani kalunga tiko sati mwato manda

0: no dolu roa ono. Una da va bin vena kave ratu tau. Ilia sa torre ne la la kai mana korturang ena e kave vena kani koa. Ninge na na mati kumai vi kemi talanga da vena kata moni pa kome no moni tuku se Tatin sing sudu, se maru tak tukang tak nungi anniversary. Ani bi tar me kiki rau. Enang tuh anang ona sarau, enang ona ngani bengkar. Enang gua nak kabini kuah, baru na tukiki. Biar tak besar na tini keruh na keloko.
1: Ang kita may bakani tukon tiko katini ni singa ni bulo July na bulongo na bula na bula pagabiti bula izuki na chulai e. O bula i dhuki dhuki e wanua. E te tiko na ubi tau manda. A dharumbi na were were ke na dhuki dhuki. A keli na kumala. A teki buse sona kau me wakana nrala ke na vasili. E wai, gona ngona ni kuita. Kune talinga baka lebu na tabuto. Waka lube ni na kasala. Se kera kera. Se ni kawa kawa. Kangolibi. Nandaniba. Na wase vata kena matu. Ya na vula ngo. Na vula izuki izuki. Na vula baka viti. Ya nonda ya wuti kuni... Nonda ya wuti kuni ngito eh. Na rongo tukutuku ni ngito. May nabe ya may vanua patana kina. Ngo e New Zealand. And buku ni bengi to so e baka izori tiko. And mwini madha wango. Me baka sa tukuno iti tiko ili estora. And wasi ningo ni nela lakai mena korturanga. Ni mataka rono soto tiki na timi ni All Blacks. Mati kena timi ni Itali. And Sky Stadium my Wellington. Gito, tika buti ko na lima, ni sibi na lima, e na tini, e na miniti. E na madha mingo, rona sote tiku kina na timi ni All Blacks, kina timi ni Island. Rona sote tiku, rona mi sote tiku ngo i Cornelada. E na Eden Park, katin kawal ni Chulai, rona sote tiku, e ni sibi na tini, ni sibi na vitu, e na tini, na miniti. E na mwani madha o talinga ngo na Rugby League, arito ngita tiku kina na... na bugin tay artu sangi tu sarchu ngana ngono na New Zealand Warriors bati kirto na West Tigers gitu chiki me Sydney wana Campbelltown na Sports Stadium and na bugin sar ngango na rto ngito taraba artu na me gitu talitiko na home ground ni Auckland artu no sotabi sota chiki ni kene timini Dragons and na Go Media Stadium Auckland wana gitu na na soccer OFC Women's Champions League na final o ngona we irto na marama Auckland United FC rona gitu tiko pati kena timi ni Papua New Guinea Hekari United ena bongi ni kuwa rosa gitu tiko ngo mai Honiar mai Solomoni waka talaki na waka dhuri tiko ngo ngo na New Zealand International Football Festival and kana waka dhuri tiko kana madha na mengo rito na ngoli tiko mikina na timi ni Tottenham's Hotspur me mengi to en Okalandi en karo sanga bulu kaona ni singa ni bulu chulairo na gitu tiko en Eden Park en go e Okalandi aya sana bengi to so e adona ya tiko na madha ngo batala kina en a madha wa katumai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Sergei Pabloni, mai birto na matalalao na tau ku tribute, pa maro teken de tiko na kawipinak ni ko sa wangoe ono na miniti medhi wa nakaloko. Weke mnina singa isema mai nimbula, nimbula minaka, okilake ni singa ni rongoda na pitala noa, sena interview ni Fiji's supervisor of election o Ana Matadiwa, koe tore tiko ne tutu waka supervisor of elections mai piti ka registra tala tiko nga ni political parties. Nan robi tala noa ke Eleanor na e kabi pina kini koa ke ni amistaka ni reni raisaranga na mata wola ni pamana Fiji page sa tiko kina na nabi taro-taro ni na kabi pina kini koa. Pakatala nga kina na nonro na nona bulungo di kanto mai. Ilia sa Tora, ni tuk-tuk ni ngito. Sa ati ko talaga na matawala na PMN Fiji page. Nimbula, nimbula ko nakatale. Huwag ka kay Indela Iwatanao. Pamarote kanto ti ko na kabi na kinikuha. Barabi nukumulupula. E na pama na VT.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nā mana tōna wan rambo i awa kei andua e nā sere vuju haha sa sipiti ngopi kenta nei thiwa e nā rosanga bulu kandua ana miniti. Ia, nā madhongo ki rawi tango tiko kei nā turanga ni kua romai nā mbabatu me nā kei te madhuata au kila ni wiki anda nā ndoba kumuria ni tukutuku me vanua nda nā wili katiko ni sarto babarau tiko nā leo ni nā tulu sanga bulu ka vitu nā vuvale kara tiko en kora balenga ye na nonra vale balenga nonra tiko tiko en ngona nioti na thangi lamba o ana en ronon chenwer ni ronon dolu rosanga bulu kandua ara sangele tiko mama wai korni buli na ndeketi Central College batike na Maramaru District School na ngona satika bukina na buli ara sangai tokita kien mbai ni wali ni lotu e saban rua na ngai zingo mira na italatala ngai bakandoni e mera lei tiko bole ni kina sangra ngai tiko bole e na vale laza na ngau na sarangai tiko kikina rua tolu na vale ntona na nonra vale laza ara sanga le tiko batu basa la kono ngona kila ni rani tiko le le butiko baya a sara kindu kere ke sara ni ndonga no vale ndona no vale sara ngale ya ndona vale lada rote ni tolu sanga bulu ka bitu ke no vale na mai na korongo na babatu era lewe wal sanga bulu ka limi ke dre le ni vale na korro i korto le tolu sanga bulu ngo ko ya e makalenga isara na pakada na non ritiko tiko na ngau na tau bikina no de ao ni sauti na tegu mando na ronon dolu rosanga bulu na tisemba don maki e bitiki na ona zaba wa yasa tisiasa bagada ibuno lebu bagada talnga son bunu biti lebu ni otinga o yasa na tisemba ni ronon dolu rosanga bulu January sa toso taleni ngo tisi ana le iba kureta le na badada ya ochi sa ochi na zengi lambe asanga i tau tu na uza kwa ni kena tau na uza ya anga i wakabuna na kena sisi na ngele na korongo na mbaba tuko itiko bango ya na dona ulu ni bono izake wana mbamba izake gara kakadha na ngele kakadha na ngele maina ndona mwini koro kena mwini koro kandua na nondoto bailo tuwa badada ni tuena zangi vima matak sarana ni dare la ko zuru nanto bello tu kaza baka bamba tu na simende na bello tu wa kandu sare la la ngamen la la ngamen dona la la ngina la la kandu tawasi ru sare nga nangele tawasi sare tu nangele na bibu no sora na bu no ezizi bu na nya kana bu no raka kaza tu rukuni vale sona yasani vale sarle ba mal mulum takana foundation ni vale na ndur ni vale sono buno sara lutu sana ba ba dani sara ngakino sono tiko tiko kasanga tiko ni sana sanga ni bibinaka mera tiko na korea be ira na sava lenga ino ndi nonra vale sara ngai tiko taki rale tiko na korni buli na ngono sa tiko kino na buli na February ni Ronaldo sa buli ndur sanga tiko ngona ina tiko tiko ni lutu ya enriketi Asara tiko sanga lako tiko na vitala noa ni kena sangai me sa ndua na nonra tiko tiko bo nonra tiko tiko bo sanga ilo masoli na bunivalu me nriketi me sa ndua na tiki ningele sanga ilistaki me sara le tiko kena me basa nga bula kachiku ni basa nga bulu karona yaka na libu ningele ngo nando ibiri kasatara tiki na ngono ngo na nonra vale two bedroom homes tiko ni kena wali kuro wali sili wali bo tala kena na bulu ni sabusaba sitting room cyclone resistant cyclone na homes 5.2 na milioni na soni vale ngo era na toki matanga kino yur na toru sanga bulu kabitu na leni bunua na bu vale kora vale nga yana nandra vale sana nga yi rato kuna matintu ni sana wati arto sana nga yi reza tale kere ni ngay ndo tale na ilabo mena ngay sanga ikina mena tarwa wati tale bida na vale mera ngay toki teki maina basa nga bulu bada na bu vale sara chiku nga ena koro Nangonongo, keman bale ona na koro na baba tu sa wasi rutu. Sa tiko nga wira na sa tiko nga bana koro makawa. Kesa tiko ira sa toki teki mene mengo, mesa na toki bana koro wo ko sa tiko ina ndoi biri. Ye kero abitano te ki turani wa na magatiko mi kero wa abitano talunga na reitio ena bongi bina ka nikuwa ki turani asing tara i turani rao ena bongi bina ka ndai ya okilani kepka keka na mazo mingo

0: de rala ku roma era sotava ya andona kana nondo sana na makitiko mer sana toki ena nondo vale bo tukuni tiku na minister ni we bo tor zakta ke ndo nda ku nda ku ni ho se tia wena rural and maritime development o mo se simbol tabu ni rota ne septembro se oktobro sarna rani tora na nonra ki ki na nonra ti vale
1: sa
0: to tok sarna to tok sarra klani ya ve yo manda o ati kuma ibuno lebu na ngona ya zikina na lenga ngo tiku me kina sa singa taraba nga wa sala ko le bitamba tukina sar to kitiko to kitiko kitiko nonra ya ya na ko bana korni buli ndone singa unga ide wiriani sar to kitiko kitiko mane korni buli me sar la ko na compound ni lotu ni luteng tangena AOG me sar to kikina sa zakati ko rala kaina mati balu le imbiri zake na nonra bale la me sar le tiko kina ndatal na ngono bisi ko yani kero ndo bisi ko mati kena ni to wa kena nungu ko na turanga ni zaka unra bendo bitamba buli na FBC o chosese kero ndo ngole bole bengo ni kero ngole kero ko manra ile si si ko bira tu ndona ka nugo do nugo nugo sami ti ko ngo ndo ba murie ti ko na kena ka usangere o cha ure de ti ko ni sa to sa ti ko sa bole ka ni ratoki o sa ta lo mo sa ro sangiri ti turani tu manda mento tu manda ni ro vitala no enta pa bini bina ka ni sa bando ni ti ko turani na vitala no ono sa ngasa na nugo ngutu zo ko mengei a maza mingo munisa no rongo sa ranga na nugo to tala no maina baba to ni buku ni beka era la ko zuruma na non rmiti ko politiko bala ni ono namba ki non rmiti ko politiko na bale lada to ko turani a vida na mate e bale lada na non rmiti ko bale lada io ar to se tinga nambula se ni bale le le tikira to se tinga nambula engo sara na namba ki sarti ko mer na toki ki na non ra bale
1: na namba ki sara
0: na namba ki sara na ki na io
1: o kan dia le ka ka na libo se
0: ni na network back io ona sanga sarnga kebka na singra ni tiko singra ni talano me na life me kero ni talano en madamingo sana katona tungana ni ro vitalano me ndana ngai rongoza mai verto na buku ni be karala ko zuruma na leni bonwa na leni koro hena babatu kasarna na makitiko no wanugo merna toki kina nonra valebo

0: keri na mtavo ser ke wedi mbuka pa maru te kende tiko na kabi na kini kua sa vo e ting rosa nga vulu na miniti me ting na kaloko iyo na manitale manitale seba walu seba seba seba seba seba lima tolundua iyo ndo ni tuku tuku nda rongota me tori me viti go me mbaleta tiko na kena sa tika buta ki tiko na mate i walu e wai ni vidi ndo na saka saka rato saka saka buta tiko na buku mi kia na yandra vidi tiko na wasa wasa ka wakoto ki tiko na mi operation ni yandra matua ena lomo ni maadhango e apa kaya ngateke kina e visa na nondoto wanga ka vito kua ni mai en rua na wanga buka ke na wali bola bola ni intelligence future Fusion Cell, my Nabubale Maritime Essential Services Center. CBN, you want to sing a bull in our class, Lacy? A Rabakitavi and Rabbiti, when he was a wasa and a VSIVT, na Operation Go, a Tomaniti Kongakin and a Vika Kabuli, the minor exercise Lima Sangabulu and Embaki Ronondolu Rua Lima. Nina kini lebungan ni operation yang ramai tu ngom yang panggang kata taka nak kena tangko maki tiko na wasa wasa kapa kanga taki kina na itu itu kundina ka betar tar dondonu kena kena ribu ke totolo ya mi ada mengo sa si beti ngoe wasa ngabul kadi wana wanga sa durumi na timini mati balu ya wai mi panggang kata taka sa kuni tar tinga kina e vida na maina kena apakanga teki tiko na wangango sa lore kunitu kina e vida era basulawa kasa kilai baka binaka talanga e vida na wanga kasa wano no vitiko na nonra toso sa tawan tiko nga na nangau nango na operation na yantra motua totok sana ni sa dari titi pun dari pun nikah saya tu tiko sa rabu kita li tiko itu na pakai ngata ke tiko nak kena doa kau mai na nawingi ngangan nak kena pakai ngata kena wasa wasa ni sa ra
1: kira ni bila na mazan sah tiko itu tak tak pada tiko na na tempat ni obisa harto mati berle wai harto na tapa ni kastamba pati kira tau na ministry ni fisheries e na buku ni kia nonra lei na lei anrabi na na wasa wasa se na ingoli ingoli baka kina ya tulau ngo ni otiti kuna kia na maikune e vitha batana pasela e na vitha na matasawa e na vitha ni anulalai mai lau rito meoni lau religi kina mai komo orto yung ngea ara kune ate ko bidana pasela toko kina na poto bulu bula iyo arto mani ngol henan to na joint operation chu tan akin orto ni timi mai don magti ko norto to geni biti na US GC na wanga ni matipole wa mai Amerika arto lebi bukiti ko na buku ni operation go na reza ni arto relay rumi na ve yota e so rekel kele tu na ve ya sa ni koro na ve ne no mai lau raz rumi ra watawaki na ve ra na wanga ni ngoli mai bonota ni kara kele kele tu kara do mengoli mutaku tiko arto rumi ra mai berto no mate vale wai na tampa ni ka sta marto no visa ka se to se tinga na ngongo na non reto na operation go me kan sta kun chika na operation na matua ya arto wa sa vali tratan na tampa ni visa ni ko na pasela ke de vitu sanga bulu ka ono to ko na pasela ko a kuni mai e a kuni mai na tu lau mai ngamea kuni ke ne ndua kuni mai kandabu kuni tela mai benga vitu sanga bulu ka ono ke dene lebu ni pasela ka kune me ingor tu sabak suku muna mai erto le tomiko ke dene mai na mate vale wai mene vei bono ke dene vei korongo ko mai me i bandi kebi karto sabak ndi taka na tambana ni obisa ni pauta bulu bulu ke dene aya na kokain vitu sanga bulu ka ono na pakete na pasela ai andare de tiko ya na au kla ni a bosa talitinga kina na turanga na tuina yau tui lau o ratu rokolui en na wuku ni me sa dhaka tolo matintu en ke na bu sanga i me me nandu na iwali ni be kango mbaleta nimbera ni ra
0: ya veri
1: nimbera ni ra baka ngata kana na dhurubo ke na ngone le awaya ba mimiti ko ba posti ko ba mimbi ra tamba ngone der na ngai baka ngata eh ango ndo na ka ribu ribu mimiti ko kina na be korkoro ra tiko ya ni na wasa selebu we korkore ra yawa mai viti lebu ni tena lako lako ra raitha yoro na ngone rambasuka nga indua e baka ngataka tu he baka thalaka ndesenga nikila yo lebu sartiko na kena vital no tekitiko o kena nirto sa thaka thaka sartiki na baku kona tambana ni obisa webu kita tenga kina tambana ni obisa mai in mai Australia to Australian Federal Police en buku ni kena na beba ngangai watalaki na na kena sanga itiko me vaka ndai taki na be na bono dhaba e ngole maikina na be pase la kezengo ando tiko na operation levu rabanga zortik me banua au kila ni ndando kawe sartika ni kina ndarede tiko na levu ni ndando ulika ndasaraba na levu ni Nabe ka sa de tikme bonua, ba de kena lebu ni pasela, ka sa ra di di riani, hena be kor korongo, ka ra lei tomi ka mai na turanga na dorbo, hena bono ra di rito ka kina.
0: Kutu re tu kubo, hena tu siti, tu kuri ni dore dona tanga plastik, ti ko kina na wani matanga nango, lore ser mena matasa o mena mena. Ya sa,
1: Ayo, eh, mai sabu-sabu. Arto kune talanga kine ndo na plastika, tike na wini mati bulo-bula, sa tiku ngo verto na tambana ni obisa, en buku ni kena banga ngai tiko se koke indina, se bata kena bunua, ngole mai kina, kona bitu sanga bulu ka ono na pasela, ko sa tiku ngo verto. O kila ni ndo na ulu tanga binaka nda menda ndo vitala no taka pa mi bini ndo ndambe baka bubale o kila ni tiko kina na nonda kawai na lubi biti nda tiko ni eba nguwe na teka ndo ni burubura na buku ni veka saadha tiko mei bia eba nua ngandre biti kina na kena enrabi matua enrabi baka kukui tiko na nonda wasa wasa ndo na itabi lebu sa tiko ngo berito na tambani ni mati bale wai o kila ni sa tiko na bebuke eba berito ya ni New Zealand ma Australia bakata lagi nabe Amerika, ena buku ni kena, ngol bakata lagi nerto me capani, kira soli tiko na wanga, nabe buku tiko, be irto na tama tebo lewai, ena buku ni kena yang rabi tiko, na nonda exclusive economic zone, sana EEZ, ena ibiti. Tama nuto na nuku katun rau, tetokan nambula evale, abo tinggo bikenda 18 ke 20 miniti, mitini na kaloko.

0: tarunga te tiki ananda mauna tau na wai katakata wure e na sere au na numa walenga sa tini tiko na kaloko wiki anda e na mbongi vinaka indai sa dolo tali tunga ngo na nonda ngau na ni rongo sere tali taiki mai wiki muni iki wiki muni dolo tiko na wani tali wani e na saiva walu na nrao sevi sevi saiva lima tolundua ke buka ni bebe tartar mai ni ena buku ni kere sere sebe buta ena sere ena mbongi bina ka ndai ni sosa ngona tiko mbeka ni sote tiko buka bubale ando bina ka tembeka mea rondo rongo tondo na sere ndo ngiringir mai saiba wala nandrao sebe sebe saiba lima tolundua ena mbongi bina ka ndai ara ni rongo ni kere na sere ni bina kata ka na ke na bebe buta italanga ena mbongi bina ka ndai rani ni bina tartal talanga mai ena ni toi wala mata ena mbongi bina ka nikua ena PMN Fiji ni sambulo binaka mata tiko ni ya ulaktal mutu kono posa baka viti posa ba Kiribati a Kiribati language week chiko anave ya bambule ni weekend ba Kiribati Maori Maori indi tau Maori kamna bane ni Maori e mbule binaka kezi sara na mbongi binaka endai ni mata binaka mai binaka vale buna siyama tiku mai nando vito koni tiku mena pata pata binaka ngo nando pata pata na lube viti vivi tiku nando nando programu mai na tolu kaloko mea dhawa ana tini karona kaloko nda wami binaka vene mai tangi zaki bau nando vingara mai na tolu kina vitu karanga mitomana tiku na vio kani e rua na mbongi binaka endai mai na vitu kina tini karua na kaloko solo komi te toia da labiti kuna ntowasi ni ngono ni rong seri tali teke na mbongi vinaka ndai wanre mantana ya ba domanda ni kena tuzaki da labala labiti kumbeak na ndambe na soso ngono na mbongi vinaka ndai
1: wanda bili bili
0: ya saranga nimbula nimbula vinaka vinaka vale vuna siya matika maie na PMN Fiji se pamana
1: viti

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Totoka, totoka. Daniel Ray Costello, another margarita. Wamaro teke ande tiko na kabibu na kinikua. Sa sivi na tini e na tini na miniti. Piku minini senga isi ama mai, nimbula, nimbula binaka. Iyo, taki sarabasi sinai. Na sirungo, ropate, bula binaka. Binaka wali wuna ngiri tiko mai. Sirungo ni nanumi tikina, merto nanumi tali tinga kina na irkeda na bulke da mai raiwanga. Wambimbi ve head girl. Sengi ngule da bitalinga? O Richie kei filo i Mangri Bridge, mbulo binaka wanji, trun kei waulini, waulina, Bella mai Green Height, ni mbulo binaka. Thomas i Ringamoto, ni mbulo binaka, ni nanumi talitinga e na sere tarabango. Peke mni kia na talitaka na sere ngo menomu ni. Dori manda na salu salu, diva. Wawang rata kiyan titiko na yaka bibinaka ni kuwa. Nimbula, nimbula binaka.

0: PMN Fiji.
1: Dona DJ Remix nei Lei Lucy. Vamaro te kente tiko na ka vivina kni koa. Sa sibene tini ena rosa na vulkalima na miniti. Na mani telefoni tale. Seba walu. Seba seba. Seba seba seba lima tolundua. Pata po pala na mona langi. Mula vina ka chawana. Kerto na ngone. Sira ngone na mimital tingakina. Tamay bilibe. Kerto na... We are kani mena raki o kalandi ni nanumi taliti ngana ser tarabango.
2: Ndo sa ngani ngula zavi tala ngaki na na barong tiko mena korto ranga mai Wellington na bongi binaka inda yung misa sele leke na numi nipo wale ni mbulu binaka na kavale buna ndo vito koni na siyami tiko mai na vimbong kia sar ni barong buka pitala kina na abu wale na torre bi les torre senati bati kai samu ndo mbulu binaka na vitamani na kavale buna siyami tiko mai na bongi binaka inda talakina na very good sir na bubale na Fijian community my Wellington and na bongi bena ka inda isang ningune da Mr. Lomaloma bena ka bali bunan to waro rong kando bito ko ni politika mai and na bata bata bena ka ngoni PM in Fiji and na bongi bena ka nikoa
1: Mati Budango, pole pinaka serengondo nanumikiatikina.
2: Oi kola kei tabua. Wasa wasa nindo ndo mwasi bitingo vikenda na kini. Ena rusa mabulu kaono na miniti. Nibulu vinaka.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Orana maile, sa iu sa mbuli takatau ko pamaro te keleti ko neka mnin kua sa siwi na tin e na rua sa nga vulka. Tiang sabi mama, Nimbola, nimbola, mina katale. Pakambuli tiko yan, vike mungi kia sa nisema tiko maya na live stream na pmn.co.nz. Nimbola, vinaka. Mayri na tay buru-buru tabanga nisema tiko mikina. Serengo amin nomuni.
2: Iyo, klani, makadanga utika na ngonongona, sa ito pagkabiya kanimbeka na sosyangona, ani warong sira tiko may nimbulo binaka, nambungi binaka inday, bay, turanga tomata o tamay meme, tanakina bay, tamay mendi, rong bulo binaka na biya kanye, nambungi binaka inday, ito sa ano nimitike na sira tarabungo, tanakina bay, nambundoy bubale, sa maningulay na bina bubale, bina bengarabi, e wemas e na mbongi vinaka ni kuwa ndombulo vinaka tala kina na sengi nule vevero na vio tini o pao kuya wate kei mbulo e Messi e mai na west of Auckland e na mbongi vinaka e ndai ukila ni ni mbongi matambata atiko vikenda vile na mbongi ongo ni taka ni teori tiko ni baka sala mai vera taban ni bulu tala kin taban ni raki na mukuni non da tatanga maki non da marri marri tiko ni bulu ni mukuni da tata da lebu ni na vito viti ko na mati taka ni mukuni mati bata tiko ni mukuni ni ni tana marri tiko ni non da bulu okla na madongo doan na wai kita gua vita no taka pagi lebu iu pagi wale sen na madongo na dango laya elemento na tavalengo ngande mai bal ke kotik mai ko ya ento na paket e
1: la la
2: rock and rock e pauta ti ko e pauta na la la ya sa ko ni ge mix na bale le bet kena we katakata sa ando na kani kena tali na no ko mboi na bango na no masaro na nto santo besugi ki veo vi ve so ni to na no vet keni to ta vi kito mi ki mem do mu
1: e gor sera na
2: sa ge ke o sen ni ve mu no sa na ge bom bra ki to na ngusumu mi ando na mer ni bien ki na se po no mu no ya u mani la ka na vi za no mata ka ya so li verto na mo ne mi vale Arto ya mi mama nan bilo. Arto mumu sa tu kono verto ko en besin ko na beso. No ngai tu kono chika na beso no ba ka sa mela se lestel chinga na ngoni kita se ngoni kina. Besa ndo tu kono vikito mi kito mumu na zango la se na titi ni ndongo.
1: Iyo.
2: O sa mbole za ki mumu zango la me na titi ni ndongo. Ni ko en nganga.
1: Ndi ni.
2: Ya anda mara ni kila ko babula kami bikenda.
1: Iyo.
2: Ara ni ro mai to buleta la non de selisoli. Asa ni sa chiga no kuncho kiliti na madake.
1: Ina ko vale una wasia mai na numni. I la la. Yo ge la kotna na. Vale papa to er to volta sartal chunga. Au sa maro sa ngani. Ni ni rede ni Nabuno nga ni kota mikin, nabuno talaga, nabuno sarang autukin, eh, kwa sarang nga maramang ko, yabulita ka talaga na talaga kina.
2: Kiro siya nga ni bulita ka, kiro talaga takati nga, hindi kiro mo nga takati ko. Manda ko sembar ni bakang tago, mungunitin nga, may meron to ni sulusun. Siya sa tukuno kalilay, na, mungunit talaga o iko. Iyo, singkila rito, eh, nga ito ko ni biyabebe, kuno nung baka sama sa 440 sa relio. Na baka sa mata ka na nga nga pati kaya na nungkong to siya ngon lila hindi daw vyo niyo daw vyo su may umuno ba
1: iya pinakang gulo sanda to na buru-buro sa kakita nga sa rin da kaya sa rin ni Pauta ni Kumay
2: kamita nga doon ka nung kumara we pati ni takila ni may ibig kaya nung daw yada kung amay yada pa we katakata wa lomba wa nungulo sanda ngulo we yung go sarara sa Pauta to Bunga na doon na teaspoon nga lumay ni Bilo sa umumusa. Di ba kailangan kaya na binaka-bikin niya naman yung
1: umumusa? Okay, last na kaya na binaka. ye ve kemnina la ko eviti ritorna la mi cava ritobul takchi ra sranga ni uni ngali
2: mosese mosese da ba akker kere ni mono ni ne les mi kina me na papa kete me ki sanka kati ni
1: kati ni me
2: kati ni me to na ngola asi ve chuno una ice cream bale belo alesi
1: ya kini la ko eviti na ngona ngango to na la mi cava to bulita kati ko
2: to pulu bina kana bu valena tumbe mai dene dene na bu bina kandai be pita ho akanisi o chochi o isaac o batake na o mendo bu la bina kana ser tara bongo sa bu dete dene bi kem sar na marama turang daru bu kana ni la

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ngā te kēnā te mō i sesi e na sere kotu i awasara sa vo tingo vikende tini ka vāna miniti me tini ka ndona ka loko e na mbonga i vena kende. Ndā lo tika wani telefoni saiva wala nan rau sebe sebe saiva lima tau nundua kia vika nivea vena nui me na sere sebe vuta i na sere e na mbonga i vena kende. I e na sere tarapongo ando sa nui miti kai niki na na avu vale na liweni e One Tree Hill avei tasai vate ke nambu na vata makina ve arto no vale na yango klan erto ngande ti ngonongo tar maki ve mbui o mesi vate ke rona presul stoli do bule vinaka mi takani tadi te ti ngande mai tar maki

0: sera ke barani se pa maro te ke te tiko na kabine ku kua sa bo e tonu na miniti me tini kandua na ka loko.
1: Ia, yeah, e tau. Ara tau vipana no miti ko na tambata ka whaka nio visa en na moni maa ongo en na puku nga ni wake ulori. Nen baki ngo, sa ndona nra uwitu sanga bulu kalima na leo nipo le e ali na nrambula en na puku nipaka thalaka e ngawni sala. Dona rau witu sanga bulu kalima. Ya ngo sanga i kawitu tuku ni bula na emba kengo. Ndare se tena lebu ni mbula, sarama yali ya nabuku ni baka ulori, na ngau ni sala, karatau sa kere kere tiku na tambana ni uvisa, ke rau ni nda nganga rau ni, nda beina numi, na nonda baka ngataka tiku na ngau ni sala, na mwani maadha ambala wongo. Tar tu kuna tiko ni menta baka ngata kapenaka na moni madhangu ene kena ina kindina ene buku ni kena na baka nanumi tiko na matariki ngoe ngauna ni verno wekanda na maori ngoe ndona ngauna ni non reli subo na non rumbula rabe ya sotra kibabi wekani karabaka nanumi kina na non rumbulo yira sara ngoe leani kere itiko kina na arto pa mama sichiko na tambana ni ubisa ene buku ni nonda marre tiko nonda bula ni nda vita seki tiko ni sala menda yadhu mbula i vale veira na nonda vu vale e sanga ni kila ni sanga ni ndona vu vale e vina kata me ndona singa sa tuki tuki tuki tuki tuki ngoli bate tuki ni keni tuku tuku ni yadhu na baga thalaka yadhu na leanga ena bate ena tole ningu ni sala kere tiko baga lebu e vana ka angora tu kere tiko na ubisa arto reza ni ndo malu malu baga lebu kenda nele ni vunua e kenda ndara maki tiko na mbeleti kanda utango maki kenda ena nonda ndami dambe na seat belt ngalebu na ngauna na pasindia sara ngare sanga tu nindo untar na seat belt ni rentambe e na lomo ni motoka hei kon raiva no mui tabi mo na nga raiva tiko ni raba na ngauna sara bondi kina na no mui pasindia mer na ntar tiko na non rembele ti e ntar tiko na seat belt ken karua na impairment ni kon raiva tiko ngai while being impaired by alcohol drugs se fetike ni wa wale go ba tata o no mun re ba ka se o tori se o ngun be mai se o tori we nganga tiko nga on re ba go na re ni e ba ka lenga na no mu ba tu lewa e na no mu ba ka mo toka se ba ka lori e nga ni sala a ke ni ka tolu na ba ka lori ba ka tolu se na no mu sibiti mentan do reida ni ke ba ka en raki susua menta garona nda la kofa malua nda bena numi ni sega ni okenda nga nda baka ntaka tika nungu nisala ile butale era baka ntaka tali tinga nungu nisala so sar nga inrebe bo so sar nrebe makawa mata umbea kana nrebe nungu nisala so era sega sar nrebe kata ki ikumbea kasa nrebe bitu bitu sanga bulu nembaki en onda kede tiko nungu nisala kere tiko menta dobe baka na numi pata kena distraction ya go ne kena baka nga tiki tiko na talibuwa ni nungu nirebe se ninda abe tala no tiko kameni yali ngoni yali maina nonda bakana nanu maina nonda ndrebe tiko akere tiko kina be kenda kenda sara nando baka uto lili na moni madha ngo menda na ngangaroni amaro tiko no mbula menda ya mbula ibale ndale sote vertale na bubale jeje ne lendoa pali na boto tamba ni kenda bakandre kemi na sosia ngona tiko and I'm going to be back and die in Bolivia.

0: te mana tau na sera ke mata ni selala e na sera i bina nungu dina a sibi tinga wikenda na tini kandua na tini kalima na miniti na bongi nipi naka ndai mbongi nipa rambuka ka tini nisinga ni volo chulai ronandolo rosanga volo kaona i arto tukuna tikna tambana ni nraki meibiti ni ndona volo ngosa ndona volo mbata mbata sarama i vanua arto i arsanga i wakila na dona mbata mbata ngo e sando teni sarame ne vien baki kede sabo onan darivatu mainan darivatu erto na madha wanga sange yotingo le yadho sarana ziwa po individu na degrees 9.7 degrees na mbata mbata erto wakila mai na mainan darivatu e ugu reni bandina tana mbata mbata mai nan darivatu ni do tigo me ibiti do wala kana do woni ni sereki me kiton do wala za kena buku ni soli na na korni basu ina dala kiton do na tigo tigo bangala to na to tigo tigo na marana tinang i koroto no do na kana mbata mbata ita kiton do la kya ni ola ko na tigo na uzi wai ni ola ko uzi wai karuanga ni sili tigo na ice water na lebu ni mata mata ikia akiri mimsa leba kila ya yeranda sama tautubira gano wana kita wale zake ya abati kira wana nartu nungu momo nartu na ngani tinangu kita u ngai wa enda tinga na mata kile me kita leba kata kata ni saat tumbu tu na lobo me kita leba na wa kata kata ya ni mbiti sa ni lobo kita u tatanga vina buku ni mata mata ya yeranda ngoni kia na t-shirt nga na tersa sila kala karabi zizi kibolito batu-bata meja kimbo samboli wakila yar tu tukuna na tambanin raki mebiti nan tari batu record the lowest minimum temperature in Fiji the first 10 days of this month na January 9.7 degrees orto mai mati tin kawa po di lima 14.5 degrees ay vonom balabu 14.6 degrees ay ngo sangai erto inahua 13.8 degrees tarto tukuna tambanin raki sangai bakan dua me basar go na lebu ni batmata era sota kae le ke na sabe to tuma tuma na batmata go yo kalanje indo zio na degrees di le walu ya der to tuku ni ni sena to so chunga me na ronia da basar no bulo kusita na batmata era na sota bete
1: Kersera gaina numi, beki muni na semati kumena lomani mbutha ni walu, bina kabale wuna dhola yu wau tiko, kena gara vitavi, ena tiko viso tu tiko. Seni wila tepe tele ngarto na turunga na utama chepo. Ndo mbulo vinaka, bina kabale wuna ndo semati kumai. Ina vimbong ni warumbu ka serengo minumdo sa ni mulya dapat telengar to na matapu vale may one hanga mula binaka ndila fifita akwila serengo minumdo binaka vale una sa mitiko may kuki wain dambala kaya nakamunin dila ikande aundi mo na matamu

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Kali tui na sere vaka ole ni au. Sa koto pe nangone ni sa sivi na tini kandua e na rosa na vulka dio ni miniti. Peke minsa kai se mamai ni mbula binaka na sere ngoni votai tiko kina. Mahabi ni binaka tali tiko ngawe i vambula tali tiko ngawe ni peke mni na sema tiko mai e na live stream. E na pmn.co.nz ni mbula binaka. Talanga na mai tei e buru-buru tapanga ni sema tiko mai kina na mbongi binaka ni kua. Sere ngoa mena muni.
2: O tara talanga, verona vei tini na thawa, vei mosese wa take Luisa, tala kina vei Ruisi, do bula vinaka na vei tamani, vinaka vali bune sema tiko mena mbongi vinaka endai, sere talanga ngo do sana numi tike nikina, o kerei maramata o Luisa, me waka ngataka sara na sere ngoa.

0: tomo ke nevo kura e na tomo I a tia veta kula e na sere kodo kodo ni alamamo. Sa sivti ngobi kenda na tini kando e na tolu sanga bulu kawa le miniti. Di tau ato sa tolu sa artiku na ngona bila tali tini mei dhaba na nanda robin karabi na bongi bina kentai. Daba bina bina katiku vire kete sara. Na nanda ni veitu koni na bata bata bina koni pime ni fiji na nanda tolu sema bulu tiku mai. Na nanda prokaramu ina vim bongi kete sara ni varumbuka mai na tolu kina tini karua na kaloko. Na sere tarabu ngonto sa bote tika ni kina na bubale ni sa lorin tindi mei Hamilton. Ambule bina ka saule bina ka wale buna dau veito koni bule tiku mei na sema tiku mei na varrong tiku mei kere sere tiku mei solo nubungi bina ka indai ato sana numi tika ni kia mniwa tika ni numi dau bubale batanga kina sanga ni ngule thabi litea heni bono ke losana na giri e Palmerston North na bubale na kore wanga lebo mata mata o suli o honugava o JJ o Choni o Tale bati KD sanga ni ngule thabi orto na be my bundle wetlands my Brisbane o wasi madha wanga ni sani ni arona vita dini na maki arona vita nani na roko zina vila kemba o kambi mbibi arona vita dini la lai rondo zimbi takatiko na timi ni New South Wales ando mbule vina kana vita nani bimbuni my bundle wetlands na mbungi vina kandai seri tarabangondo sana numi tika ni kina tamaru tona viti ones ole nita I ay nita so tala baga na vitin gornita
1: Marto na nung talaga kina na matagubali may tepu ke. Mulim na ka edi, intelem betiki, may na duruki. Ano na nung talitinga na serngo. May one hangan daw. Mulim na ka na matagubali na fifita. Mulim na ka dila. Mulim na ka kuila. Binakabali na siya matiko may nambongi binakanikoa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Aile aba dirolo maserea. Ndamono tauna da kani mana ke ulene virviri na sere ni ndau tuku tuku ni tu. Sa votingo weekend 10 minuti emitin karon kaloka na bungindai. Ya sa me sa batal tinga go na ngani rongona ni bengravi na we kani ruen na bungi bena kendai. El no turangi vi watike ya ditau Olivia ditau ni tai. Olivia mbolo tingizi kero babi ni bena kitike ni bikem ni kesara. Na bituko ni politiko mai kene sia mutiko mai na bat nanta bat bat bena kango na lwe biti na PMN Fiji se pa mana biti na bai Singapore mbuka sar mena tolu kine tin karwa o klani do la kala kawala nga ngone ni toto ko tunu bing ravi sa me tin karu tan ngone kala ko ia sato stik na vitala no ala ketik na vitala no mena lorai mena toso tal tik no nonda ngona ni na lwe biti mena ala sar tik na matagile ni mataka ena na kaloko ya sabana ni vina kiti sana kiti sabana ni baka ni tiko ni na ndonga nangono leka leka ngo sana tiko buteki kina na nanda paru karamu wo and buku ni kena to sa itali tiko na nanda ya wani vina rabi miya sa sara tiko ni ana mataka lelai ya kira sabana ni vina ka habana ni vina kital tinga ni bikim ni kita sara na bubale be na buku ni moni madambalabu ni badangi zangi nda ndon makati kongo ni ndon moni madha bina ka bikenda menda marriti kuna mbula nda bila mani pakalebu meza vrono ndangu nukataraba ni temo adita kamanda.

0: is PMN Rotuma.
1: E la posi ma la he Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on on siav siav von ni security website is bsa.govt.nz Tini tine e kat wafrasi ni pangu ek te tir kupla na e la loani teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.